0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Usa, duha, tulo, pat lima.
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Apta day no sa 102.3 Kiss FM. So good morning sa ato mga co-accept on board da si Cyrus the Virus siguro. Higala, mga amigo na nato sila.
4: Good morning.
3: Sa atong mga suking tigpaminaw na to diha. Okay.
4: Kunya sa tanan usab nga naka-view sa Facebook page diin kita naka-live. Ayaw mo kalimot sa pag-follow o sa pag-share tungod kay sa gihapon. Padayon ang atong pagpanghatag o pagparapol o isa kasakong bugas umay. Din adunay sunod, sulod nga nindot kayo nga bugas nga 5 kakilo.
3: Mm. No? Kagahapon na, speaking of bugas sa itong mga papremyo, ni-claim kagahapon si itong fiery winner na to, nakalimot ko si pangambae man to.
4: Oo.
3: No, i-claim kagahapon nga dawa.
4: Mayo.
3: Oh, niya, ito na picture, hindi ata itong picture din eh. Iyon siya, nihangyong doon siya, ayaw lang ipo, sir, ha?
4: Ayaw!
3: Ambot.
4: Masa man, batanon? Mga pila edad?
3: Mama type.
4: Ayaw! Salamat kayo sa kanunan ninyo nga pagsunod ninyong tulumanon. Labi na niya, congrats nga itong mga nakadawat, no? Sa ito ang ginagmay nga parapol nga bugas, toyo po namun eh, para po bitaw makatabang mi. Bisa ginagmay na lang, no? Pero dili man gyud namo kaya nga tagaan tanan mo nang congrats sa lang gyud sa nakadawat. Unya sa laing bahin dai partner tungod kay wala man roy kuan sesyon sa Congress, mao ni nga ang atong congressman dari sa 1st district nakahigayon ni siya sa pagtambong or sa pag-adto sa nagkalain-laing lugar dari sa unang distrito sa mga nagkalain-lain usab nga mga okasyon, no? Mm. Dito ni si atong abdik o kugihan nga congressman, dito ni siya sa turnover sa laptop, no?
3: Oh.
4: Gikan sa DepEd dito sa Luon. Luon is National High School sa Nagtuwang Luon, no? Dumdum ko aning eskwelahan na, no?
3: Nagtuwang.
4: Oh.
3: Nakana ko diha.
4: No, din dito po ang atong congressman kuyog sa DepEd nga nag-turnover og mga laptop. Kining laptop kay mamani gamit kayo karon labi na nining mga high school, no? Sa diha sa ilang eskwelahan. Unya lain usab nga turnover nga laptop dito gihapon ni sa kuan, Luon.
3: Mm.
4: Pero dito na ni sa murag sandingan ni, no? Turnover laptop Luon BNS together with Mayor Yul Lopez and BM Lawrence Angkla. So, suerte ning mga eskwelahan dahil sa Luon, no? Kaya na hatagan o mga laptop. Unya, Concur Graduation Ceremony, Ribbon Cutting Ceremony of Rocky Bitor Salon and Makeup Studio.
3: Bagong negosyo. No? Isang
4: oh, dire. Dire sa Bilaran asa man ni.
3: Unya gi-invite si kuan. Gi-invite si
4: Kong Baba.
3: No?
4: Unya
3: ribbon cutting.
4: Bunbun Kalapi Fiesta Celebration. Oy, pista day kagapon no sa Bunbun Kalapi. Unya Basketball Opening League. Sundol Sandingan Luon. Nindot kay bakasyon man ron so naa sila yung mga palaro, no? Unya dako po siguro mihatag ni si Kong Baba ni og pa-premyo ani dito. Kanya la.
3: Pagka-update kani ato ang kongresista, no?
4: Oh, di kuan man gud karon kining walay sesyon ba mao ning iyahang gipahimusla ng higayon nga makaduaw sa nagkalain-laing mga kabaranggayan kay mao man puni iyahang gisaad kanhi. Kunya dili lang kay nagbutang siya og mga satellite office sa mga kalungsuran, kung dunay higayon sama aning walay sisyon, makauli siya diri sa Bohol, anara pud siya suroy-suroy sa mga kalungsuran ngadto sa nagkalain-laing dapit diri sa unang distrito. Haron siya mismo makakita sab og unsa ang angay nga serbisyo o haom nga programa nga ipahiluna diha nga lugar. Or mabati po niya directly ang mga yangungo sa mga tao unsa ilahang mga priority nga mga project, kung baga kuan ba kining mapahiluna sa insakto ang pundo sa gobyerno ngadto sa katawhan kung unsa manggaling ang mga proyekto nga gikinahanglan ana nga lugar. So tinood. Nindot ingon ana nga mga pamaagi, no? Unya mao ni lain pod nga basketball league opening sa sundol sandingan niya. Sa Cugo Norte o sa amoning barangay naapoy opening day karon, aday paliga day diha karon sa Cugo Norte. Amoning barangay kanhi.
3: Ama ba?
4: Oh, so gitambungan pod, no, ni Kung Baba. Unya Mangga Fiesta Foundation Day celebration. Sa Kansagwit loon. So daghag mga kuanday sa loon kagahapon, no?
3: Kansagwit. Oh, sa kadaghan ba pong barangay sa loon?
4: Sa Isinta Isiete. Oh, unya 95 Foundation Day sa Kabad, no? Balilihan.
3: Kabad.
4: So inana, no? Unya dito po to, no? Si Kung Baba sa Balilia Tumiyagi, unsa to ilahang gi katong bayso dai na bay nay bayso dai no sa Balilian.
3: Naa na ay bayso. Naa. Dili na makita diha sa National Highway kay naa na siya na natago ba. Pero ari kaagi sa Corellia Road, Corellia Balilian nga agianan.
4: So kay nakakita ko adto sa yung post nga kay kini magong bayso karon kay murag na under ko kung say congressman kay appeal man na, no, kay murag na under man na sa congressman. So kung kinsa ang congressman diri sa first district, mao siya ang mangita og pamaagi or pagdevelop kung unsa pa ang mga maayong development ani nga eskwelahan tungod right. Kay kini nga eskwelahan dili nato ikapang dili ingon nga atong ikapa ato gid ni siyang ikapang hinambog tungod kay kini nga eskwelahan halos maguna man gud sa mga exam, di ba? Labi na sa dili gid siya maiwit ba naapay panahon gani nga maguna sila labi na sa una ambot lang kakaron kining labi na ining engineering. No, engineering nya kining teacher board exam. So dili magpaulahin ning maong eskwelahan, mao ning mas nindot yod nga mas dibilupon pa, no? Gyud kining state kining university, kay university naman eh. No?
3: All right, tinuod.
4: Nya maupon ni saligando sa atong mga kaigsuunan nga dili maka-afford bitaw sa mga public private nga mga eskwelahan.
3: Ako sa usa ko sa produkto ana sa bayso.
4: Sa bayso. Nya dili lang kay ibutang nato nga maka-save jud ka di kalidad pod. Kini siya nga tulungan kay sa ko nang giingon ikapasigarbo po nato ni dere sa atong probinsya sa Bohol
3: kay. Oh, daghan ni sila mga board passers.
4: Oh, akong tulo ka anak. Dire ma diha mi graduate, no? Aning eskwelahan na. Morning dako pug ko ibutang natong utang kabubuton, no? Among pamilya ini nga eskwelahan tong isa ko nang gingon, tulo na ko kanak mi-graduate ani nga eskwelahan. Duha ka engineering o isa ka teacher. So, mao na, no, mao nang malipay ta nga makapaminaw nga mas gi pangitaan pagyod unsaon pa pagdevelop kini siya nga eskwelahan or pagpalaganap ngadto sa nagkalain-lain pod nga mga kalungsuran diri sa atong probinsya sa Bohol kay maway lain man siguro nga public school nga college nga madangpan, no, sa ato ang mga kaigsuonan. Pero di pong good food basta-basta makasood ka ni manager kay naay exam agad.
3: Naay entrance exam sa tanang kurso yun. Ang kuan po dani kitahay og ang nakanindot pod sa bayso, kitahay og gil ka kapasar sa kurso nga imong gusto gyud, naa sila murag
4: ayo per.
3: Na sila offer nga lain nga ang ayan.
4: Para nimo.
3: Para nimo. Unsa to itawag ra, ato itawag ana nga nindot po siya nga kuan maka baka option ka ba?
4: Mm-hmm.
3: No, bisan pa man og dili gyud nihaom ang imong score sa pag-entrance exam.
4: So, halimbawa, ang imong gi-examan kining engineering.
3: Oh, engineering.
4: Oo nya, ang imong nakuha nga sa result sa exam wala mi wala nakaabot sa gusto nila nga pass score. Mm. So naa sila laing kurso nga i-offer nga mihaom.
3: Mm.
4: Sa imong nakuha sa imong pag-entrance exam.
3: Ambot lang na usob na pero sa amo ang panahon sa amo
4: Di mao gihapon kay naa day koy anak nga karon nag-eskwela pa pod. Nga mi kwanto mura sa to iyahang gikuha oy unya murag gi-operan siya nga mas kini nga kurso murag mas mao ni ang pabor sa imuha. Murag nga na ba? So mao to mao gikuha sa akong anak. So napakaron no. Pero wa pa man ron nag-abli ang klase sa Baiso. Sa ko nang mao lagi na akong gingon nga dako kog pasalamat pod ani nga eskwelahan. Labi na nga mas maayo ning gibuhat no sa atong congressman o sa uban po natong mga mayor sa kalungsuran nga palapdan ni siya no butangan sa nagkalain-laing mga kalungsuran nga branch no ani nga eskwelahan kay sa ko nangingon pod kaganina daghan tay kayo tang mga kaigsoonan nga dili maka-afford nining mga private nga eskwelahan tungod sa kamahal no
3: pero mga daghan ni sila mga products no mga estudyante no nga nahimo ng engineer, maestro o unya sa sports di pud mapawahi ning kaning eskwelahan no kay daghan pud sila og mga when it comes to athletics daghan kaayo ni sila og mga athletes nga dako og tampo dako og tabang especially kun duna tay mga competition no maparehional national so daghan tag mga baseball players diha nga ipadala dito sa regional or sa national no
4: nakahinumdum noon ko nakaisgot ka aning mga varsity players nakahinumdum hinoon ko atong duha ka players nga nalumos
3: katong taga Mindanao
4: then kuan kayo karon kining sikat kayo karon ba kining grabe ang pag og sa Tagalog papagluksa sa mga taga Mindanao kay sayang gisayangan sila ba kay
3: sa talento ato ni kato si Rene Bater Bunya ba to
4: kay grabe man gud og abilidad unya sa takulahaw lang nalumos ra no so ingon ana no unya murag kaingon ta nga murag na budget lagi kini karon nga eskwelahan o gani murag dili ni sila maka-appeal ining UIPP no nga paduwa
3: la no.
4: Sayang ba sayang no kay daghan na nang nagduda ambot no. Wa pa klaro nga may gawas nga imbestigasyon. So mga yunana ba so nindot pod og kining mga eskwelahan pero pasalamat ta nga dili ingunana no dere sa ato sa probinsya sa Bohol. Abisan gani sa Mindanao tungod kay sa Manila naman to nahitabo.
3: Mm.
4: No, mao na ilisod ba kita dere sa probinsya grabe atong pag-amping. Labi na sa atong mga talented nga mga batan-on pero labi na og parehas atong grabe gyud ang iyang pagkahaod so natural ilugan magina sa dito na sa mga dagko nga universidad ilugan na so manong siyempre ikaw pod nga taas kag pangandoy adto gyud ka kay ug boto na unaon kung adto lang ta siya miskwila sa Davao pwede gud so dito siya ma pero kana lagi tungod kay mga bisag ikinsa naman po mo, mga inila nga.
3: Mas nindot ang oportunidad dito sa Manila when it comes to kanang varsity players ka.
4: Okay. Ay makuha magkag-PBA.
3: So, dako ang chance nga after nimo sa UAAP, kanina kita maglag UAAP, no? Dako ang chance nga na ay NBA team, NBA, PBA team, di ay. Bot may nautag, NBA, PBA team, nga maoy mo kuha nimo kung doon na kay potential nga pwede ka masulod sa ilahang team.
4: Yeah, kinsa mong good point, nagdahom nga muabota sa ingunana nga sitwasyon, no?
3: Oh, tinuod na. Liman kag basketball ang kuha niya, niabot og dagat. og naa man gani training na natural magina sa training nga naay mga weights pabugat, pa-condition sa lawas, no? Pwede man to himuon sa swimming pool. Pero kato, matinga ka nga nung niabot sa dagat.
4: Pwede kong gihapon o sa dagat, pero sa kato manggod nga lugar, delikado gyud kita man ko dai daghang mga warning nga delikado tong lugar kay suyupon lagi ka suyupon ka ngadto sa loud lahi og wave ang tubig ba
3: baon po kasi baon.
4: Mao lagi sa kadaghan man nga mga lugar sa Moingong Town Resort. Nganong gituyuan nila? Mao bitaw daghan ang mura og nakapangutana ba? Sa kadaghan sa mga resort, pwede kang mag-practice. Nya nago ikabuga na kay dako ug nang eskwelahan. Mm. Nganong dito pa gituyo sa mga courts adtong lugar nga delikado. Mao nay gidudahan sa uban. Nga no, mao nay pangutana. Nga di gyud na nila man tubag ngano nga didto. Oh. Unya diha na man goy na interview nga duha ka players ambot og nakahibalo nakakuan ka nga misaysay sila hilak gani sila kay grabe na gyud kuno may di na kunon la kaya nga kuanon ang tubig kay guyuron gyud kuno sila. Guyuron sila padong sa laom. So
3: delikado gyud lugar.
4: Oh, as it, nagani mga warning. May mga warning. Adto nga resort pero mao lagi na ipangutana ngadtong kadtong mga courts. Gituyo nila nga didto sila mag team building or dang practice man to.
3: Ala no.
4: So mao na karon nga gilantugian pa na ug unsa gyud unya kana nga balita o sana nakatabon nining isyu sa Senado. Medyo na nabahin bitaw ang balita. Nabahin tungod ana. Pasalamat po ning mga involved ani kay nabahin lagi ang balita karon o ang sitwasyon sa mga isyong gilambigitan ining ato ang pamalaan karon nya lain mga higalang nga proyekto nga gipahiluna sa ato ang congressman Babayap kining multipurpose building no sa barangay Tanday kining Tanday sa Corilla.
3: Napoy Tanday Baclayon, napoy Tanday Corilla.
4: Tanday Corilla, multipurpose building nga din iyan sa fire no, fire station. Fire station evacuation center og multipurpose building sa barangay Tanday. No kining maong impra maoy ligon nga foundation alang sa padayon nga kalambuan sa Corilla. So okay no, so mura og makaingon gyud ta nga aduna gyoy mga daghang mga proyekto nga mahimo dinhi sa unang distrito no sa pagpamuno or sa pagdumala sa ato ang batan-on ang nga congressman nga diin niadtong miaging eleksyon ilang taon ning gibuling basketball ra kunoy nakamahuan no. Pero karon mga higala naningkamot yod siya nga iyahang maipakita nga sayop kadtong mga aligasyon o kadtong mga panglantaw sa yahang mga kritiko sa una nga wa gyud kuno siya'y mahimo dinhi sa unang distrito kung pananglit siya na ang makongresman. So mao ni siya'y hagit no sa ato ang congressman Babayap tungod kay akong balikon gihukman namang gud siya daan sa una nga wa gyud ni siya'y mahimo kay matud pa dili abogado. Unya, basin ko, wala ko no'y basketball dito sa Congress. Pero karon nakita na to. Kay para mangupon ako, hagit ba? O sa kahagit? Dili na to ikasuko. Kana siya nga mga pag BIBI or ilahang pag-akusa niya ni mo, hinoon. Mao ni karon nahimong hagit para niya. Mao ni dubli in taon ang pagpaningkamot sa atong congressman diri sa unang distrito sa Bohol.
3: Sa iyang pagpaningamot, daghan man pod ang resulta, mga nindot, maayong nga mga serbisyo nga iyang gihatag ato sa ato ang unang distrito diri sa itong lalawigan.
4: So good pa lang ni karon kay mao pa man iihan ko ano, pero wana ato naan ba mura og pusot-pusot.
3: Diri pa lang daan sa Tagbilaran City, ako na ibog na ko aning Tagbilaran citizen card.
4: Citizen card?
3: Oh, kining citizen card sa Tagbilaran naa sila kaning ngun ani ba?
4: Unsa man na?
3: Na sila card nga powered by GCash.
4: Unsa ibot pasabot na?
3: Kini pwede ka maka-withdraw, maka-transact sa mga lain-laing bangko gamit lang imong Tagbilaran City Citizen Card.
4: Mo ba?
3: Oni nindot bag-o sa tanang mga Tagbilaranon nga wa pa naka-avail ani, no? I-click na ninyo na sa Tagbilaran City Government nga post na ay link ana nga pwede ninyo nga i-an para maka-register mo
4: sa mga taga-Tagbilaran
3: sa mga taga-Tagbilaran or sa mga na may giingon diri nga For non-residents, please present your employee ID or proof of employment showing a Tagbilaran working address.
4: Pwede sa mga dili taga Tagbilaran, basta diri siya gatrabaho sa Tagbilaran.
3: So ang money ang usas mga technical requirements no. Sa qualification Tagbilaran residents, public or private employees currently assigned or working within Tagbilaran City. So bisan pa og taga kita ko taga Breboko nya ako na trabaho diri sa Tagbilaran. Mapakita lang ko og ID no nga company ID ba nga nag naay address diri sa Tagbilaran City. So pwede ko maka-avail pa rin day no. So distinct ta Tagbilaran so, citizen ba? Card.
4: Unsa may mga kuan nga imong maabil ana? Unsa mga ang gamit imo ana ba? Unsa mga gamit?
3: Sa ako ang nahibaw ano, primary magamit ani, mora ni siya og magamit nimo ang mga tao ron na mo guy GCash.
4: Oh, GCash kada ganan. Oh.
3: So, pwede ka maka direct sa bangko, no? Og withdraw gamit ang kining citizen card. Kay naman din siya kuan.
4: Tagaan ka
3: mura
4: card.
3: ATM ba?
4: Oh, tagaan ka
3: pero
4: card.
3: Pero citizen card din siya.
4: Citizen card.
3: Oh.
4: Unya, tempa, unsa man na? Pwede ka mo deposito ana?
3: Pwede. I-link man ni murag ako duda ni i-link ni siya sa GCash nimo. Kung na kay GCash nga account nga fully verified.
4: So,
3: i-link nimo ni siya. Mao ni ang pwede magamit nimo kung mag-transact ka tos bangko mo palit ka og murag debit credit mao pud ni siya ang gamit
4: diba, diba?
3: Kay na connect mas GCash.
4: Diba mao ra maghapon muka og halimbawa na kay GCash pwede maghapon ka mo transact sa mga ubang mga establishmento pinaagi ra sa imong GCash diya sa imong cellphone.
3: Pwede. Oh. O niya, how about sa mga ATM? Pwede mo na siya ATM po.
4: Ah, ATM.
3: Oh. ATM, mga bangko, nga karang ATM machine.
4: Ah, maka-withdraw ka, pinagyan na.
3: Maka-withdraw ka, oh.
4: Ah,
3: from your see, GCash, naka, direct
4: na
3: to cash.
4: Oh, nakasabot
3: pwede
4: na
3: siya.
4: Ko.
3: Pwede na siya. No? Maguta natin ni Sir Alvin for new information ani kaning Tagbilaran citizen card. Muli nakanindot ani. Nindot ni siya. Ako ganahan kong mga ingunan eh. Kaya easy na. Sayo na.
4: O, sa mga bagong mga tubo karon labi na og hawd ka ni social media, mas ganahan sila. Pero kita, kaparas namo po nga medyo, di kayo kasabot ba? O niya, siyempre, naama man na yung mga tuplok-tuplokon pagabot na dito. So, lisod og mga parehas, mga senior citizen, maglisod, no? Pero sa mga, sa ako nangingon, sa mga batanon, pabor kayo na sama ninyo o bisag katong mga suhito pod suhito ining mga ing samaan na ba kining diha sa social media or uban pa suhito pagkuri-kuri ba og cellphone na ako maglisod magani ko so gawa siguro og masanay na jud ka unya sumao na pero matud pa nimo para nimo nga ikaw na suhito ana. Mas ganahan ka or gusto ka nga mo abil.
3: Ako apo kabalo ha sa ubang mga gamit pa ani. Pero sa ako, di ba, nakalink mo ko sa GCash. So, possibly, ang full services sa GCash, magamit po through ani nga ATM card or citizen card.
4: So, mga ayaw tawag dugang impormasyon na na, no? Sinila ni Sir Alvin. Pero sa kay... Karoon pa ko nakakuha na na. Karoon pa ko nakadungog, no? Pero... Kana siya mo na ighimo nga mga pamaagi diri sa siyudad sa Tagbilaran, may unique yun eh atong siyudad sa Tagbilaran.
3: Oh, para mga payments, yun na, digital na.
4: Digital
3: di
4: na.
3: Dili na magdadaog cash, dili na ka magdadaog og daghang kagwarta, mga 100,000 ba? Na ka sa imong cellphone ra. Cellphone or sa imong ang ATM card.
4: Oh,
3: yun so, na ra.
4: Di na ka matulis. Matulis gyapon ka ATM kanang mga card ni kuhaon sa imo ha.
3: Sa obo nila pagkuha wa man sila password.
4: Ayo.
3: mas safe good secured gyud. Once po ninga mawa, dali ra po da pag-report ani pag report ni sa bangko or saba, sa GCash ba nga lost ako ang kuhan, ma-replace ano gagin, ma-block ang tundaan nga ATM card nimo mabaguhan. Mapulihag bag-o.
4: Nagka-high-tech ang sistema unya sa mga makaapas no sa pag-urog ba or sa dagan sa sistema pabor kayo no
3: pabor, oh.
4: O, pabor kayo pero kami in taong naulahi luoy mi
3: kani for convenience man para sa ato ang mga Tagbilaranons or sa mga bulanon nga
4: na nagtrabaho dire sa Tagbilaran
3: no para ni sa convenient, no?
4: Okay, so, mayo, mayo. No, niya. Salamat kayo. Mayo ang pag-view ni Ricardo Dumalag. Adyong buntag, mga idol, Rom, o Dirty Bobby. O, oh, nakailan, nagiday sila ni mo. Sinsano Yinro. Journey.
3: Oh, Journey Sinsano. Brag, silang duha ni Ani gahapon.
4: Jinro Sinsano. Congrats sa nakadaog. Okay, salamat, no? Salamat po kayo ninyo pagsunod sa atong programa. Good morning, mga idol. Matapaniya, unya Juicy Pabila Carisusa. Good morning, mga idol. Watching from Luok, Panglao. Unya shout out ko, idol, sa akong utol, ugma nga mo graduate sa Baiso Electrical Engineering.
3: Oy, salamat.
4: Electrical Engineering. Di basta-bastar ba ni electrical?
3: No? Sus, daghana kag ma-applyan ra ba ni? Once nga ma-
4: kinadaghanan, pwede ka sa barko, pwede ka ining mga buhiko, unsa pa na diha, no?
3: License kunya, Electrical Engineer o Master Electrician.
4: Lisod ni nga kurso, partner, lisod ni nga kurso ng kining Electrical Engineering, lisod ni siya nga kurso.
3: Mabitaw ta na ni akong pangandong, ya sa wa mata mo swerte.
4: Ay! Hey, mo kwan mo gubon ni ma, dali mga plano sa mga balay og ma-license ka ni kay ikaw na may pwede ka mo pirma ba? Kay karon dili biya ka karon kinahanglan mo ka karon og signature pirma sa mga electrical engineer kung pangangalay magpagama ka og balay. So usa ni grabe ko opportunity nga makatrabaho labi na og makapasar ka sa exam, license na ka aning nga kurso. So congrats, no? Congrats sa imong igsoon, Sir Joseph Carisusa.
3: Uy, akong pag-congratulates dai, no, sa Tagbilaran City Government. Sa ilang nidaog sila, no, sa calendar year 2025 Good Financial Housekeeping Passer, City of Tagbilaran. Congratulations
4: mo ba
3: sa ato ang siyudad sa Tagbilaran.
4: So congrats, no, sa tanang namunuan nato dere sa siyudad sa Tagbilaran, labi na gyud sa atong mayor nga si Mayor Jin Yap.
3: Unya karong adlaw pod, partner, di ay birthday ni Vice Mayor Adam Hala.
4: Oy,
3: happy birthday.
4: Happy birthday day, Vice Mayor.
3: Sa atong kinakusigan nga Vice Mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Attorney Adam Relson Hala. Happy birthday, sir. Gikan sa moadiri.
4: Happy birthday, Vice Mayor Adam Hala, no? Sarabana sa ato ang kuan.

0: So, usa sa makaingunta nga maayo tungod kay napadagan ang siyudad sa Sagbilaran nga natay makita nga mga proyekto, pero way utang.
1: Way utang. Oh, bitaw.
0: Tagsa ra kay na mga kiniganing tagsa ra kay na ba nga ang usa ka lungsod nga napadumala nakahatag og maayong serbisyo na ay mga proyekto nga atong nakita pero wa nang utang. Ha? Kay bisan gani sa mga negosyante kana mga tindahan halos tanan siguro na ay utang. Oh. Ang atong gobyerno di mabangbang kada tuig, trilyon ang madugang nga utang. Pero congrats sa atong siyudad sa Tagbilaran, pila na katuig, sugod sa pagdumala nila ni Mayor pa, ni si Kong Baba o ni Mayor Jin Yap, wa, zero. No?
1: Bitaw, no? Nakag-project, nakag-servisyo, pero way utang?
0: Way utang na, mauna na akong game, mauna, lagi nga, na ay, ang ngayon, good point ba, nga halos kada tuig, makadawat o gawin.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus. Kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Hali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay. Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Good news! Sa MLulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
8: Uy, Mari. Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
9: Maulagi, Mari. Uy, dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
8: Paopiran, dahil ninyo si Junjun, Mari.
9: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy, lisod baya kaayo ang panahon karon.
8: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
9: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
8: Oo, oy, higayon na dyan na nga, Mari.
9: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
10: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
11: Medical Center Bohol.
10: Kasaligan mo.

The new Kiss FM 102.3 is 8:42 in the morning. Cyrus the Virus checking in for the Kiss May Muntaglab. Kiss May Muntaglab, manday taron. Good morning, Kiss, nung ganina. Yes, Kiss May Muntaglab da mga ka-Kiss, ha? And it's beautiful Wednesday. Love song sa takaron. Hi, dai, sa tara mga guwapa o smiling na itong staff diha sa Kalape Butika ng Bayan. Basta kadapalit ninyo diha sa Kalape Butika ng Bayan, smiling gina sila. So, nindot kayo, ma-entertain na itong mga kuhan diha, itong mga staff na ito diha sa Kalape Butika ng Bayan. Ay, ilang bagong branch at bang sa may Alturas Mall diha sa City Square. And diha po at ba, kilid sa dool na siya sa kuhan, dool na sa Ramiro Community Hospital sa Galliaris branch nila. Daghan silang mga branch po diri sa ACE at bang sa Galliaris Hospital sa HNU. Daghan na silang mga branch sa Kalape Butika ng Bayan. Yes, and to Sir Floro Rinca and to Plong Plong, to Conseil Plong Plong, good morning. And sa iChoice Optical Shop, itong guwapasad nga mga staff diha at itong guwapasad nga doktora diha nga si Doc Angel Plaza. Nga always blooming gini si Doc. Yes, and sa tanang mga friends na ito diha sa iChoice Optical Shop diha at bang sa may Tagbilaran City Central Elementary School. Yes, to Ma'am Annabelle, Baby Umak, Boss Arman, Sir Alp Bryle, Nanay Cecilia, and to Baby Hezkeya. May naminaw karoon nato diha. Salamat kayo sa tanang mga listeners nato. Nga always naka-tune in sa Kiss FM to Bro Bernard Poliscas Jr. Good morning, dear bro. And sa tanang mga taga Pematuda. Nga nagturno karon diha sa may old airport. Salamat kayo to Bro Bernard Poliscas Jr. And also good morning to Molly Rain. Yes, good morning to Molly Rain. And sa tanang mga taga Dao. And good morning to all our friends ha, diha si Engineer Ondoy Bacamante, Sir Byroni Tandok, and sa tara mga staff na to diha, barangay staff and office staff sa barangay Buol, and to Kapitan Joel Ibao. Good morning to Atty. Gina Limosnero, Sir Benson T, and to Kagawad Marlon Dilusa, to Ati Maymay diha sa Balustor sa Manga, and also good morning sa tarang mga kakis na to nga naminaw karon. Diha sa Heidi's Barbecue, Tatsky's Barbecue, diha sa Kilid sa Barracks. And also diha sa Ronnie's Barbecue and Cathy's Special Barbecue, diha sa J. Clarin. May papaminaw niyong tanan diha itong mga sukin din paminaw. Mga friends na to, nga always sa tune in sa Kiss FM. And sa tara mga taga, yes, good morning to Captain Servando Cantaros and to Sir Ivan Edward Cantaros, to Renalyn De La Peña, Cristina Bahulay, and sa tara mga taga SBR office staff. Yes, sa tara mga diha sa Barangay Ubuhan, atong SBR Training Center. Good morning yun tanan diha. Good luck sa exam garong 19, 20, and 21 sa tara mga mo exam buhon. O sana ko ana. Yes, and good morning sa tanang mga kakis day. Yes, nga naminaw po ni sila diha sa City Square sa tanang mga tenants nato diha. And Shoppers Smart Justicor Building, good morning. And sa Pasunangka Restaurant, Payag and Sayas, salamat kayo sa pagpaminaw. Good morning, and murag di taka play YMCA karon bro, kay love songs ta karon. Masig na kayo mga love songs diha bro. Yes, salamat kayo to Bro Bernard Poliscas Jr. And sa tanang mga kakis nga always naminaw sa Kiss FM. Sa tanang mga drivers,

0: ay papaminaw niyo yung tanan niya sa atong mga pinalanggang listeners. 8:46 in the morning, mga ka-Kiss. More music on Kiss Love Day Midweek.
1: It's Love Day Midweek.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: All right, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kababayan o sa ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy at huwag po natin papatagalin po itong programang ito, no? Kasi nga, syempre, ito yung pinaka-inaabangan po ng karamihan, no? Simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. All right, we have our taxer makabuhay day, Doc Len. Kakalabas lang po ng laboratory ko po at lumalabas po na mataas po ang uric acid ko. Sumasakit lagi at namamaga po ang aking kasukasuan. Ano po ang mga pwede ko pong gagawin para ma-manage po ito ng natural na paraan? Ninyo from Valencia, Bukidnon. You know what, no? Ang mataas na uric acid ay kadalasang resulta po ng labis na purine sa katawan. Kapag naiipon, nagiging uric acid crystal ito at namumuo sa kasukasuan. Dahil dito, nagkakaroon po ng pananakit, namamaga at discomfort na karaniwan na tinatawag itong gout arthritis. At sa natural na paraan upang masuportahan ang katawan sa ganitong kondisyon ay ang paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule ay ang kombinasyon po ng herbal ingredients na tumutulong sa pagsasaayos po ng uric acid levels. Halimbawa na lamang, ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga key ingredients like sambong, lagundi na nakakatulong sa paglabas po ng sobrang uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi. Pagbabawas po ng inflammation at detoxification. Ang serpentina at garlic na may natural anti-inflammatory at detoxifying properties na nakakatulong na mag-relieve po ng pananakit po ng joints. Ang suporta ng circulation at anti-inflammatory effect. Dahil isa sa mga key ingredients po nito ay ang cinnamon at guyabano na may mga compounds na tumutulong sa mas maayos po na daloy ng dugo at pagbabawas po ng pamamaga. Samahan niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng karagdagang suporta sa pang-araw at po na wellness. Nagpaparelax po ito ng kasukasuan at muscle dahil po sa ginseng at turmeric na nakakatulong itong maibsan ang stiffness at discomfort po ng joints. At alam niyo rin po ba na sinusuportahan po nito ang digestion at metabolism ng purines, ang psyllium has at mangustin na tumutulong sa mas maayos po na digestion na nakaka-apekto po sa tamang pagkontrol po ng uric acid sa katawan. Para sa tamang dosage or recommended dosage para sa mga ganito klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Bukod sa supplements, mahalagang isama rin po ang tamang lifestyle at adjustment. Iwasan po ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng beer, mga laman loob, at pati na rin ang mga seafoods. Mag-stretching at gumawa po ng mga mild exercise araw para mapanatili po natin ang flexibility at mobility po ng joints. Sa ganitong kombinasyon po ng herbal support at dietary adjustment at gentle movement, mas napapabuti po natin ang kalagayan po ng joints. Nakakatulong po ito sa overall comfort at wellness habang sinusunod po ang payo po ng healthcare professionals. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Madalas po akong naihilo, lalong-lalo na kapag bigla akong tumatayo o gumagalaw. Ano po kaya ang dahilan po at solusyon po nito? Kevin from Cebu City. You know what? Mga sinyalis po yan ng vertigo. No? Na maaaring may sanhi po ng inner ear problems tulad ng BPPV, stress, dehydration, at blood pressure function. Na pag mga ganitong klaseng kondisyon, no, magsimula kayong uminom po ng sapat na tubig at least 8 to 10 glasses araw-araw. No? Iwasan po ang mga biglaan o mabilis ang paggalaw po sa ulo. Magpahinga, no? Kasi isa sa mga reason kung bakit nakakaroon tayo ng vertigo dahil po sa stress din also. Subukan ang simpleng exercise gaya po ng Apply Money Over para sa BPPV. Ang EXL may magandang suporta sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. Alam niyo po kung bakit? It improves the circulation. Pinapabuti po nito ang daloy ng dugo sa utak na nakakatulong po sa vertigo episodes. Nervous system support, no, B vitamins para sa nerve health at stress management. Immune support, malunggay at guyabano para sa protection laban po sa infection na posibleng magti-trigger po ng vertigo. Sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule ng isang kapsula tatlong beses po sa isang araw bago po kumain. At syempre, sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. At para sa matinding vertigo, pwede rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil na imasahe para sa relaxation at recovery especially. Lalagay niyo lamang po sa noo, may instant effect po ito at nakakatulong po ito para sa pagpapahinga. Alright mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong ang ating mga karagdagang tips para po sa inyong kalusugan. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay supportive wellness tools lamang at pwedeng maging bagay ng inyong daily routine. At bago po tayo magtatapos, isang paalala that health is the greatest wealth. Huwag po nating hayaan na ang stress ang magdidikta po sa ating buhay. Maglaan po tayo ng oras para sa kalusugan, gratitude at relaxation sa araw-araw. Alagaan din po natin ang ating relasyon sa ating pong may kapal. Siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, and be in health, just your soul prospers. Kaya mga kamakabuhay, this is Dr. Glenn Sanico. Always choose health, choose happiness, and choose life. Kaya stay healthy, stay inspired, and stay grateful. Dahil buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulo.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa ug guapo si ate ug kuya ug mubata si mama ug papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor. Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan. Available sa Tagbilaran, Luay, Valencia, Anda, Mabini, Ubay, Kandihay, Gindulman, Anda ug selected areas sa Panglao, Albur ug Lobo. Local nga provider, local nga support, kusog ug ligan nga koneksyon. Tawag o text sa 0930-054-3474 o bisita sa among opisina sa second floor, ibabaw sa Ralph Minimart, Tumblot Street, at bang sa BPSTA. O bisita sa among Facebook page, Cliantech Internet.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
12: Oy pre, bili ba dyan ako ni Moy? Nga nung habulo naman kayo sa mga bahay karun?
13: Pre, nakasikrito ang itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. O labaw sa tanan pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan pre.
12: O ba pre? In town, surti. Kuha sa to kapalitan na.
13: Sige pre, ingon tika. Pero sikrito ra na to ha.
12: Sige pre, atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na, kuyo ginakuha sa to kapalitan na.
14: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontaka ang numero 0908-8960. 672.
9: Calling all Boholano shoppers and fashionistas. Shop with confidence and experience the American style of shopping at Cinderella Original Fashion Shop, the pioneer authentic boutique in Bohol, catering all original branded items strictly from the USA. And from June 15 to July 15, 2026, shop and save up to 75% off. It's the semi-annual sale at Cinderella Original Fashion Shop. We're located at Alex Avenue Building, CPG East Avenue, Mansasa District, Tagbilaran City, near Ace Medical Center. Store opens Mondays to Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m. Basta Cinderella, siguradong original. It's the Cinderella Original Fashion Shop semi-annual sale, June 15 to July 15. Happy smart shopping!

Ang kalibot mga produkto sa EXL Makabuhay, inyo na karong mapalit sa inyohang mga suking botika o niya sa dirisat sa itong radio station sa Kiss 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, produkto ka na sa EXL Makabuhay.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Tawag ng tanggalan with Boy Kulot.

0: The new Kiss FM 102.3. Welcome to Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: Good morning, Dishan.
0: Morning, Boy Kulot. Kumusta?
1: Listener, good morning ninyo. Nadugay.
0: Saan? Siya nadugay?
1: Nadugay, tagamay.
0: Okay lang yan. Okay, so Wednesday karon Boy Kulot niya. Basta Wednesday, gabalo na kaon siya mahitabo. Basta Wednesday morning, ang ipaabot sa tanan ang Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.
1: Kamba kong tingog gamay.
0: Unsa?
1: Kahit uwan init, mong panahon na, di dyan.
0: Pasangin lang, nag-inimo ng panahon ba? Imo, yun na. Yeah. Oh, ang imong mga kuan, mga shoutouts da Boy Kulot.
1: Ako sa si una, pasalamat day ko aling kalay. Ni Sir Engineer Bin Macul day, aling sa Yayo Builders, committed to make your dream a reality. Yayo Builders. Uban ni Engineer Bin Macul. Salamat Engineer. Og ang atong siyempre, pasalamat din ako na si Kagawad Marlon Delusa sa Balot Store. Paabot din sila sa akong kantahon.
0: Okay, so speaking about kantahon, sa kantahon mo this week, Boy Kulot?
1: Kuhan akong kantahon, the Twisted Song sa taga 360 Pharmacy. Kuhan, All the Love in the World by The Course.
0: Okay, so
1: pambain na siya, ako lang Boy Kulot version, di siya dyan.
0: Okay, siguraduha nga kuan Boy Kulot version nga tanaw na to na nga unsay resulta ani. Yo, sa on man appeal di man to imong kuan, imong giingon nga mudaog nga team.
1: Asa.
0: Imong kam mudaog ang San Antonio kay.
1: Nadaog na to pag game
0: wala bang good. Pag ingon imong nga mudaog ang San Antonio kay
1: pista
0: sa San Antonio di Padua, labaw gyud sila og 29 points pero na-appeal di gihapon sila. Oo.
1: Nadaog na rin, New York Knicks. Wala may Game 7. No?
0: Wala yung Game 7. Pero na Game 7 karong gabi eh.
1: Asa man?
0: Sa PBA. Barangay Hinebra o TNT Tropang 5G. Ano sa may imuhang kuha na, Boy Kulot?
1: Team?
0: Hmm.
1: Siyempre, Barangay Hinebra.
0: Hindi, dili ka dapat Barangay Hinebra. TNT ka.
1: Talk and text?
0: Oh, hindi. Tawag ng Tanggalan. Oh.
1: Wow, like. Kibalo yung ganis dyan ba?
0: Dapat TNT ka kaya Tawag ng Tanggalan man. Oh.
1: Kasi may mga player na ganis dyan. Wala, hindi mo kompiti na lang kung ba? PBA? Sa meaning ato? Philippine Basketball Association.
0: Anyway, Boy Kulot,
1: shout out din ko ng FCB day sa downtown si Margel, Cherry, Mik, Marisa, Gail, and Anna. O kanipod sa kuan sa CFS Department Alturas Mall sila Judith, Jessica, Ma'am Tata, sila ang security guard si Aye Ganya Cadiz.
0: Oh. All right, si pagpaminaw ni mo Boy Kulot, si kuan si Robotics, si Lito Niluwag diha sa may Brunel Drive sa Dao o diha sa may Barangay San Isidro, and to the Bumaat family, to Manny B diha sa kuan, diha sa may Buoy. All right, and then dagan sa kang fans diha sa may Chicken Ati-Atihan, Boy Kulot. Kanunay gan sila naminaw na mo din sa Chicken Ati-Atihan.
1: Sa kuhan mo din dyan, naghana, papicture ako atong kuhan ba? Katong dito, dapat sa 727 George Convenience Store. Ay, wala din, Boy Kulot.
0: Asa ka na dapit?
1: Atong nasa dapit na yung masasa daw. Doon ko ato ba? Souvenir ba sa itong tindahan? Shout out din sa 727 George Convenience Store. Sila Delpha o Miva Cañete.
0: Okay, shout out po Boy Kulot sa mga kuan natong mga viewers na to sa Facebook.
1: Yeah. Oh, si ko ano, di mawa din si Maslog Ruldan, si okay. Peter Navia. Oh, si good morning Boy Kulot, pa shout out me. Oh, Paano?
0: Isa mo na. Sige, basahin lang mo.
1: Si Gacha Pixel Glitch Gaming 2005. Alright. Ito nga. O, hindi. Pa-shout out ko sa Renless Appliance day ni kaya itong akong idol na ito. Si Boss Ivan Master Serbio Iskantines. Ano ito? Renless Appliance.
0: Sa pa na uban de?
1: Oh, na pa de si Molly. Si Molly Love. Pa shout out ni.
0: Love sick kuno ka boy ko loto.
1: Love sick. Oh. Lokal lagi kada akong kwal lagi.
0: Sige mo gigo pang love sick.
1: Pa mo ka lang 1 minute mo na ako an ba. Sige lang kaya try my best na makanta na ako akong version.
0: All right, okay. So
1: dinugol ako di siya na.
0: Oh, sige, bisan pag mukamang ka, may problema na. All right, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Ang friend mo.
1: Forever.
0: Teka, Boy Kulot, ha? Kaya murag, balik sa. Oh, ayan. Sige. Oh, so, okay, this is Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot.

0: butika ng bayan, Kalapi.
1: Alright, and then more shout-out there, Boy Kulot.
0: More shout-out po sa kung ano yun, sa PMI College. Siyempre, kanuna yun na. Ang naminaw. Mm-hmm. Okay ba yan? Puro ba? Kung ano, kung namsik.
1: Hindi, okay lang yan. Kibalo ka, kibalo ka. Basta tawag ng Tanggalan. Walay problema, gina. Okay, dinhi sa tawag ng Tanggalan. Naghisgot man ta sa kuan, Boy Kulot, katong naghisgot man tag NBA Finals, di ba? Dako'y na-learn ato, Boy Kulot.
0: Isa man.
1: Atong pag-NBA Finals, no lead is too big. Oh, yeah. No guard is too small. Oh. Karelate ka, Boy Kulot?
0: Same meaning ala.
1: Oh, de, kay but pasabot, walay lead nga sobra kadako. Basta NBA, atong pag-NBA Finals karon, wala say guard nga sobra kamubo. Sa tawag ng Tanggala naman, walay taas nga sobra kahabog. Oh, basta naas, Boy Kulot. Wala po'y now nga sobra kabaga. Alright, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3.
0: Mag-ahay sa kay Mag.
1: Oh, sama next week.
0: Next Wednesday na po. Tayo rin magkawan nun, di siyan.
1: Sige, nidag-o mo galit. Alright, so there you have it. Tawag ng Tanggalan with Boy Kulot right here on the new KISS FM 102.3. Ang friend mo.
0: Forever!

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy. Nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
6: And it's carting bisdat, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang ang discarting ako. Discarting bisdat na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
13: Hala, kanay!
14: Wow, nice!
13: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
14: And introducing Nice Skin skincare line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
13: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
14: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
13: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
14: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
15: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Wow. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe!

0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Good news! Sa MLO year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

Ang atong topic mga pinanga, why do we wake up with bad breath? Nga naman nga inig mata na to sa buntag, manimaho man ang atong mga baba. Naabay mga pamaagi nga dili manimaho atong baba inig mata sa buntag? What if kung ang imuhang ginhawa or amoy sa imong baba inig mata sa buntag, dili lang siya harmless smell pero pwede siya mahimong earliest signs ng ang imuhang baba, ang imong mga gums, ang imong digestion, or ang even ang atuang overall health nagkinahanglan og attention, nagkinahanglan og tabang. Good day everyone. Daghan kaayo sa mga tao naka-experience gyud og bad breath sa panahon nga mumata sila, inig mata nila sa buntag. Ilahang ginabrasan, atong ginabrasan atong mga ngipon, atong ginalimugmugan atong mga baba. Then lakaw ta, trabaho tibok adlaw, pero nakahuna-huna bata nga nganong hitabo man siya. Sometimes ang morning breath di ay is normal. Kanang ginhawa na to sa buntag, ang amoy sa itong mga baba sa buntag, normal. Usahay. Usahay lang ha, tungod kay sa uban ng mga cases, pwede di ay siya mahimong warning sign nga naakay unhealthy habits nga naghinay-hinay o apekta sa imuhang panglawas. Pwede ka na ay muabot nga sakit sa imuha o sa atua, basta di na to matagag atensyon ang amoy sa atong mga baba, inig mata na to sa buntag. During the day, mga pinangga, ang atong mga laway, nag-act na siya, nag-function na siya as mouth's natural cleanser. Ang laway na to actually, tiglimpyo na sa to ang mga baba na to. Tungod kay, pinagis sa atong mga laway, ginatangtang niya ang mga bacteria, mga food particles, o mga harmful substances. However, panahon nga matulog ta, ang saliva production maginahinay o kawala o kagamay. Murisulta ni siya o pagkauga sa ato ang mga baba. So pag mag-uga ang ato mga baba or wala na kaayo siya ilaway, ang mga bacteria nag-multiply siya, nagadaghan siya. Unya, magsugod na sila o pagawas o mga sulfur compounds. Kanang sulfur compounds, the same na siya or same compounds na siya nga responsible nga kanabitong amoy sa mga nabulok nga itlog ka simhot taana. Same na siya nga compound nga gina-produce sa mga bakterya sa atong mga baba kung mo muuga ang atong mga baba. Ang atong baba magod na ito, mga pinaga. Naana siya yung mga pila ka mga hundreds nga mga species na galinlain nga mga bacteria. And many of them become more active when the mouth becomes dry. Bantayan ni muning ka ni bitong sigag mata-mata kay giuhaw ka. Unya, pag mata ni mo sa buntag, pilit-pilit yun ang laway, labi na si mong alingag-ngag. Unya, bisag na human na ka og toothbrush, medyo may amoy gihapon ang imuhang baba. Unya, mahibaw-an ni mo nga medyo dry regyod ang imong baba kay kung maglisod ka og tulon sa mga pagkaon. Unya, mas daghan naman ang daot sa imuhang mga ngipon. Unya, labi na kung nagahagok ka magabi nga abli ang imuhang baba. So usag yun na sa makapa dry

0: kanang dili healthy ang imuhang baba pinanga. Taas kay mong risgo nga pwede ka magkaroon ng sakit sa kasing-kasing, stroke, diabetes complication. Tungod kay ang atong baba pinanga, konektado gyud na even sa ato ang mga dugo na to. For example, nakita sa research, pag naa kay mga problema sa imong mga gums nimo, dali ra kay magdugo imong gums nang hubag na may nga daot imong mga ngipon, ang mga kagaw diha labi na nagabaho atong baba inig mata sa buntag, ang mga kagaw diha di ay mga pinanga. Pwede na siya mo sulod dito sa imong dugo. Unya kining mga kagawa, pwede na siya mo contribute sa pagpanghubag sulod sa imong kaugatan. Unya ang chronic inflammation, labi na nga nadugay ingon ni ana na nagpanghubag dito tungod di ay sa mga infection. Pwede siya makadamage sa atoang artery wall, lining sa atoang mga dagkong ugat sa tong kasing-kasing nga mo create na siya dito og pagbara-bara. Atherosclerosis. Over time mga pinangga mo ni makapagamay sa ato mga kaugatan og mo taas ang risgo nga ma heart attack ta. Mo high blood pressure, magkaroon ng poor circulation. See? Uga pa lang na nga baba. Kuyaw kaayo ang lifestyle pinangga. Kana bitang matulog nga busog, kana bitang matulog nga magkaon-kaon pag mga chichirya, kana bitang matulog nga kaon-kaon patag mga biscuits. Grabe man ang makapauga sa baba. Ang mga biscuit, labi na napagi mga fillings, mga tamis nga biscuits. Grabe na makapauga. Mauna nga, dili ta mo kumpiyansa o komportable lang nga inig mata sa buntag baho atong baba. Arang-arang na lang nang dili kaayo baho. Arang-arang na lang na pag humag toothbrush mawala ang baho sa baba. Pero bisag humag toothbrush ni maho gihapon. O bisag nag-toothbrush mawala, diri na lang ta kana bitawong pag mata nato nga may pagkaamoy gyud na anay wrong lifestyle pinaga. So pwede ba di ay dok nga walay baho ang baba ini kabuntag? Pwede, yes. Number one, hydration. Insaktong tubig, insaktong ehersisyo, pasingot kada adlaw. Kay nga naman, wala naman kay i-digest kaayo. Dali ka makadigest. O niya, pag matulog ka nga di busog, wala na dito'y mga madaot nga mga pagkaon tungod kay na-digest na. No? Tanawa ang basura o ang atoan na lang mga hinugasan o mga plato nga hugasunon. Biyain na tibuok gabi eh. Pagkaugma, imong mga wani mo gihugasan o siya mahitabo, baho. But pasabot, nga kung manimaho atong ginhawa pagmataan to sa buntag, but pasabot, naatay mga unfinished nga trabaho o gitrabaho dito sa imong sulod sa tiyan. Huwag mo na hinungdan nga managhan ang mga bakterya nga mo cause og inflammation. Labi na natulog ka ni kaog karne. Oh, I mean, ang panihapon ni mo grabing karne, kailangan na og insaktong energy. Unsa ang pag-insaktong energy nga natulog naman ta. Unya, ang karne kinahanglan nag-enough nga tubig. Unsaon na to pag-enough nga tubig nga sa 8 ka oras natulog ta, wa man tay inom-inom og tubig. Nakuha na to ang logic. Pag mga untag karne buntag o sa udto, pwede yan. Ano man, napay time nga makainom kagdahan tubig. O niya, napay time nga maka-ehersisyo, makalakaw, matunaw rato siya. Ang problema, kung natulog ta, busog kaayo, maubito ang akong ginaingon ko sa mga pasyente, nga pag mga on mog mga heavy, panagsa lang, okasyon lang, o niya, inom putag mga supplement, nga atong ginarekomenda din hi, aron nga layo punta sa mga bacterial nga pagpadaghan sa mga harmful bacteria nga mudaghan tungod lang wa mahilisan.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Barado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor,

0: So, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram, baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minum din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawan ko. Nag-normal na lahat, sumigla pa yung katawan ko, bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
1: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: It's El Magumay.
6: Basta healthy, happy.
7: Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa hantod tulo ka kapsula human pa ni hapon o magkaha dayon tulog. As we discuss oral and digestive health mga pinaga, it is important to remember nga ang tinuod nga kahimsog nag-involve yun na sa tibuok lawas. Ang atong atay nagatabang na siya sa mga pagproseso sa mga hugaw or mga toxins o nagasuporta na siya sa daghang mga importanteng metabolic functions. Ang healthy nga sirkulasyon makatabang pag-deliver sa mga oxygen o sa mga sustansya tibuok sa lawas o apil na diha ang atong mga utok. Mao na importante yung healthy circulation. Ang atong utok itself, nagdepende na siya sa insakto nga blood flow o proper nutrition para maka-function siya pag-ayo. This is one reason. Many people today look for ways to support liver wellness, healthy circulation, brain function, natural recovery, and vitality. EXL Makabuhay Plus is a natural food supplement designed to complement a healthy lifestyle and balanced nutrition. Inom gyud ta mga pinangga sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. As always, supplements work best when combined with proper sleep, healthy eating, regular exercise, adequate hydration, and avoidance of harmful habits. Daghan kayong mga pasyente, mga kliyente na nagainom sa EXL Makabuhay nga natabangan. Daghan pudtang na dawat nga moingon nga, "Dok, wa gihapon ko kutulog kaayo. Dok, napagihapon akong gibati." Hinumduman nato mga pinangga. Ang supplement alone kundi nato ubanan sa paglikay sa mga harmful habits. Kana bitawong simpleng pagpanglibak. Simple nga naga hunahuna ka o kabalaka pag-ayo nga kana bitong kabalaka nga murag ma-depress na bitaw ka. Kana bitong kabalaka nga murag wala kay gisaligan. Di ba lahi mang gyudtong naa kay gisaligan kay naay mutabang nimo mao na komportable ta. Apilan gyud nato pinanga og self-reflection, pamalandong, pag-ampo, pagtuon matag-adlaw. Unya, gusto pagyuta nga muuswag sa unahan, but pasabot na apakay pangandoy sa unahan, uban sa tabang sa Ginoo. Always remember, kung mangandoy ta, nagyutay dapat gisaligan. Hinumdumi ba ya? Wata midagko, kung wata miagig pagabata. Tama, dili. Unsa man atong naagian, panahon nga mga bata pata. Di ba? Di ta mabuhi kung way ginikanan? Di ba? Panahon mahadlok ta magpalabantag mama or papa? O nga naman karong lagi, sa panahon na mga problema, nga nung ato raman siyang idibdib, gipasan nga ato-ato lang. Mauna, apilan na itong pag-ampo, apilan po na itong pagtuon. Kay diha sa pagtuon, makabalo taon si angay buhaton para naatay direksyon, hapsay ra ang kaugmaon. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Pwede 3 times a day kung naakay gibati pinangga. For 1 month, 3 months, tag 3 times a day. Unya, while ka ng mga panahuna, nagtuon pog ka unsa ang healthy lifestyle. Para maabot ang time, di na ta magastuhan kaayo, mag once a day na lang ta pag-maintain sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. kanto sa Julie's Bake Shop dool sa Quezano Tibungco, Davao City. Ablita, Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Natay program para sa mga na heart problem, diabetes, sa mga na stroke, sa mga grabbing arthritis, natay programa na mga pinangga. Even sa mga depression, anxiety, gallstone, kidney stones ug daghan pa. Pwede mo tawag or mo text sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Okay mga pinangga, padayon ta sa pagtuon. Mga pinangga, unsaon nimo pagkabalo nga andam na ka mosulod sa paghigugma. Aba, andam na ka makigrelasyon. Andam na ka maminyo. Okay, tambag na to ni para sa mga mo padulong na sa kaminyoon. Nagplano na magminyo. O niya, naminyo na baka ha, pero medyo after 1 year or 2 years, medyo man problemado ang ilahang relasyon. Ato ning ton agbalik. Mga ginikanan, ato puning itudlo sa mga batanon, labi na sa mga 18, bago lang nag 18. Kay kanibayang mga babae, sayo kay mahigugma. Ang lalaki, pwede sila sayo mubati o paghigugma, pero yaga-yaga aranga klase nga paghigugma. Kay nga naman, ang mga babae, dali mamatured kaysa mga lalaki. Ang mga lalaki, dugay mamatured. Napana sila mamatured sa 25 paingon sa 30. Ang mga babae, wala na. Mubati na ni sila og seryoso nga paghigugma bisan sa edad nga 15-16. Pero ang ilahang maturity silang huna-huna para nga insakto ang ilang decision, makahimo sila pag plano insakto ang maturity silang utok sa babae. Snapa sa 21 to 25. So mauna nga, unsa to pagkabalo nga ready na ta for a love relationship. Natay background nga kanta. Tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang, tang. Bitaw. Daghang mga tao nagapangutana, am I ready to be in a relationship? Ang pinakamaayo nga pangutana, dili kay nakakita na ba kong right person? Pero ang ipangutana unta nato, am I becoming the right person? Ako ba nahimo na nga insakto o maunag yun nga insakto nga pagkatao? Number one nga sign, ilhanan nga ikaw na yun ang Mr. Right or right person. Number one, if you are emotionally stable. Nung sama nang you are emotionally stable, but pasabot wa ka magkinahanglan og ubang tao para makumpleto ang imuhang kalipay. Ilhanan, makahandle ka o makahandle ka og pag-inusara nga wala ka o dili ka ma-depress, di ka maggrabing kagool nga maglisog ag tulog kay ikaw raosa. Ikaduha, imong mapugngan, mamanage ang imong kasuko, kaselos o ang pagkadismaya or disappointment. Ang uban manggod, magwala, magwild, panahon nga na nakapasuko niya, magwild siya. Pag nagselos siya, halos mangulata or manakit siya sa iyang karelasyon. Kanabitang manakit ka, manghapak ka, manumbag ka, kaya nagselos ka, kaya wa ka kaangay sa iyang gibuhat, dili pa ka emotionally stable kay manakit man ka. Ikaw daw baslan ana, malipay ka. O dili no. Sa ato pa, mali ang imong gibuhat. Madismaya ka, unya magwild ka, madisappoint ka, unya magwild ka, dili ka emotionally stable. Mabitaw before mo commit, before mo ingon ang babae oo, before ang lalaki mangulitaw, dapat unahon ang long observation. Makigamigog amiga sa. Dili kay uyabon una ay ha observaran. No. Observari una ay ha uyabon. Kanang uyabon, final stage na na siya sa imuhang pag observe. Anya, pag mag-uyab na po, wala sa gyoy mga aham-aham. You know what I mean? Mga buhats kami niyo on, ayaw sa buhata. Nga naman, kaya basit di mo magkadayon, o yan, ano mahitabo ninyo, ang tawag sa Ginoo na is fornication. Sala na siya. Ikaduha, na siya'y effect sa relasyon puhon. Sa sunod nga relasyon, kung magbulag mo, simba ko lang. Ikatulo nga ilhanan nga emotionally stable ta. Kung wala ta nagapangitag relasyon, tungod lang kay may escape ta sa boredom or pain. Ay nasakitan ko. Ay grabe ang ako ang ka-bored sa kinabuhi. Makigrelasyon ko. Mali yan. Nagpasabot na di ay nga dili ka emotionally stable kay naghimo kag decision tungod lang kay gilaay ka, tungod lang kay gisakitan ka. That's mali. Ang Proverbs chapter 25 verse 28 nagingon, "He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down and without walls." Pag di gani ka kapugong sa imong kaugalingon, sa imong pagbati o sa imong mali nga huna-huna, sama ka sa usa ka syudad nga naguba. Imagina ang usa ka syudad nga naguba. Hastang gubuta. Gusto ba ta nga magubot ang atong kinabuhi? Tuloy daghan pa ni pinangga pero ato ni siyang isgutan sa sunod nato nga episode, no? Mga tulo ni ka series or upat ni ka series mahitungod atong topic nga isgutan karon, mahitungod aning baho nga baba inig mata sa buntag.
8: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
6: Basta healthy, happy.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa pagdamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi mura ka namin yung nasa, unsang yung sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Stress from work? Pananakit ng katawan? Worry no more. Ang EXL Makabuhay Plus, ang kasanggamo sa anumang hamon ng buhay. Ito ay puno ng natural at epektibong sangkap. Katagamo ang EXL Makabuhay Plus. Totoo, puro at epektibo. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Basta healthy, happy.
7: Di na to kalimtan ang kasabihan. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The best relationships are not built by two incomplete people looking for happiness. They are built by two growing people who have found their purpose in God and choose to walk together. Mauna ang Bible verse, ang word for today, sa Psalms 37 verse 4, Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Pag magmalipayon daw ta diya sa Ginoo, tinud-anay gyud nga atong kalipay diya sa Ginoo, ang Ginoo po daw mohatag sa tua sa atong mga gitinguha, sa atong mga kasing-kasing. Remember mga pinangga, nga pinaka-the best nga relasyon, dili tungod kay ang duha ka tawo nga incomplete nangita sa kalipayan. Apan, ang duha ka tawo nga nagtubo, nag-uswag tungod kinangandoy silang duha. Nakakaplag sila og katuyuan diha sa Ginoo og mag-uban sa paglakaw. Walk together. Remember, before God brings the right person into your life, He often prepares your heart to become the right person for someone else. Sa dili pa ta, dadon sa Dios, alang sa usa ka right nga tao, mauna gyud nga tao sa atong kinabuhi. Sagad ang Ginoo nagapreparar pagyod sa atong kasing-kasing nga mahimo tang insakto o right person na pod para sa uban. This is Doc Bri Palangi. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios. Mananatong tanan og magaayo sa tanan tong mga balatian, dalaygo ng Dios.
6: Basta healthy, happy.
11: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Piliin ang ligtas at subok. EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa bawat araw na nag-uumpisa, subukan mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Hindi ito basta kape. Ito ang kapeng tumutulong magbigay lakas sa ating katawan. Piliin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, Ab, it's Elma.
12: Labanan ang nakakamatay na dengue. EXL All-in-One Skincare Oil. Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil. EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Hi, Ab, it's Elma Kumar.

0: Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
3: Hupong ang akong mga TL o mga panakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gidouble dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo.

0: Wonder Cell, Brandon Cale, Teammates, Lobo Crondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugon ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: As one whom his mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako, liwang, halos dili kalihok. Pero pag-take na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nanguta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jug ko nga. Laon niya. Diba sa luyan, Jude? Matamray ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng 6. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direkto bilib!
9: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
10: Bisag asa kadapi ni ining kalibutan.
9: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn and Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol.
11: Balik sa buhol, balik.
9: Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
12: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay!
14: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kami sa KISS FM, muyukbo sa bulanong musika, nagasuporta sa bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the hour.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Buholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: A music you can't forget. 102.3 KISS FM.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Good news! Sa MLulear, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.

0: Matrix 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500!
2: Mabali sa mga butika.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original! And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragyod ko sa MX3 ni Bilib. Diriragyod ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

0: Dear Jay Ann, mga pila na kabuwan ang nilapay, naagihapon ang sakit. Pero amu agihapon gipalikon ang amu ang kaugalingon. Hangtod sa ni-apply ko og trabaho og salamat sa Ginoo kay nadawat ko sa usa ka public school. Og wala ko gadahom nga naa ako'y na amigo sa Facebook nga Siman. Og maosiya si Elmer. Dugay nami magsigi og chat sa Facebook. Hangtod sa nagkita mi sa may baluarte baklayon. Guwapo, moreno, pero dili tantong taason si Elmer. Elmer, basin na kay uyab ha?
1: Oh, uyab? Wala oy. Basin ikaw ang naa ha?
0: Na, wala gid ko iyab. Sa tinuod, ikaw pa ang akong gikakita nga lalaki.
1: Oh, mauba? Maayo kong mauna. Oh, tara, mangita tag restaurant para mag-dinner ta.
0: Oh, musakay ko sa imuhang motor?
1: Oo, ali na.
0: Pero, basta ha, wala kay buhatong dautan sa kuha.
1: Ha? Sa'y dautan ba, oy? Ay, kabla ka, dili ko nga na nga pagkalalaki.
0: Bantay lang ka na ako, bitaw.
1: Promise, dili ko nga na nga pagkalalaki. Tara na.
0: Okay, sige. Basta, mga o naman kahata. Dear J.N., nangaon mi sa mall ni Elmer, puno sa katawa ug pahiyo. Sa tinuod lang, gaan kaayo siya ikauban, nga mura baog, barkada ramin.

0: giguwang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan! Bye!

0: Dr. Edwin Ventura. Pagsalig sa Tatak Ventura.
1: Sabi si Patinyot, ako kami adto dahil itong gimulo sa kong lawa. Pero salamat sa mga tambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ka Unique ako karon na wala na akong isang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
0: Tatak Ventura. Di kasaligan sa katawan.
2: Isa, duha, tulo, pat, lima!
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000.

0: piyesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, piyesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
8: Ang atuang health tips karon, itry na tog kaon kada adlaw og mansanas. Especially sa buntag, pwede pod sa gabi. Panihapon, nga atong mga membros panimalay, mga kaon sa mansanas. Naigiingon nga an apple a day keeps the doctor away. Usa ka mansanas kada adlaw, layo ka sa doktor. Or sa laing pang pagkastorya, dili ka masakiton. Kini siyang phrase na coin ni siya ni adtong 1913. Nailan ni siya, nadungugay ni, napabaniog ni ni adtong 1913. Pero nag-originate kini siya ni adtong 1866 pa sa Pembrokenshire proverb, mga kasabihan sa mga taga Pembrokenshire. Kaning Pembrokenshire mga pinanga, dito ni makita sa southwestern Wales. Dito ni sa part sa US. O ang original note or quote ni ini mga pinanga, eat an apple on going to bed and you keep the doctor from earning his bread. Kung sa di pa ka matulog mukhaon kagbansanas, dili makasapi ang doktor nimo. Mogi na siya ang original nga quote kanang na ila karon nga an apple a day keeps the doctor away. Hisgutan na to ang nutrition kay sa walo ka mga balaod sa lawas, ang number one mangyud ang nutrition. NEWSTART, New Start. Mingon tag New Start pinangga, number ang letter N, mao mangyud ang kanang gitawag nga nutrition. Pag natay mga balatian, i-maintain po nato atong panglawas, maing panglawas, kahimsog sa panglawas, dapat i-consider nato ang New Start Principles. 8 Laws of Health. 8 ka mga balaod sa lawas. Ang nutrisyon sa apple, importante kay ni tungod kay number 1, ang fiber. Naadiha, may makatabang nato nga di tadali magka-diabetes, magkabawas ta kada adlaw, insakto ang atong mga probiotics, no, mga good bacteria nato. Kabalo ba yata mga pinangga nga ang good bacteria importante kaayo nga daghan sila sa tong system kaysa mga bad bacteria, no? Recap lang ta, mailhan nato nga daghan ta og bad bacteria basta baho ang atong utot, sigitag tug-ab og aslom, nagahangin-hangin atong mga tiyan. Usa na sa mga ilhanan, usa sa mga makuha nato sa apple or mansanas, daghan ni siya mga vitamins, mga minerals ug mga antioxidants. Nani siya'y carbohydrates, fiber, vitamin C, copper, potassium, and vitamin K. Mabitaw nga sa pag naay dengue-dengue o kanang naay bitaw mga mag-bleeding tungod kay baba kang platelet, nindot kaayo painumon og apple juice, presko nga mansanas nga gipuga ang pure duga niya ipainom every 2 to 3 hours ginagmay lang sumala sa makaya og makapanindot sa paminaw. So kumukang kag white bread parisi sa prutas or mag-inom kag mga suplemento nga tag-as og prebiotic og mga fiber. No, sama sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kada humani mo og kaon labinas pa ni hapon, mag-inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga 1 or 2 capsules, pwede 3 times a day kung naakay gibati. 3 times a day kada humagkaon EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay taas ni siyag prebiotic, no, mo-create na siyag probiotics. Mao na mga sa mga kabuhi-kabuhi o nag-aaslom ang tiyan, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang na mga pinanga. Labi na sa magkusog kay muhagok o ilhanan man na ay problemang kasing-kasing. Kung dili kasing-kasing, basig mga sinuses lang sa upper respiratory lang nato pinanga. Ang uban niya na nervous system ang problema. So, mag-take og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para dili maghagok, dili kusog ang hagok matulog, dili pod maghuot ang dughan, daghan kaayong atakihon baya, kadlawon tungang gabi-i, sayo sa buntag, tungod kay wala masuportare ang kasing-kasing, ang kutukuto, ang kaugatan, kulag sustansya labi na sa mga senior citizen, labi na pod sa mga stress kaayong mga pinanga. No, labi na ka ng grabe ang workload bitaw, daghang ginaapa, sunya na kulang-kulang ang trabaho, no, labi na sa mga teachers nato. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon o sa di pa matulog. Kung taas ka, tambok pagyod, pwede tagduha, tagtulog ka capsule ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para layo sa mga pag-atake o layo sa komplikasyon sa atong mga panglawas. This is Dr. Bri Palange, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
10: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae. Dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagita, gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamayo gid ang gino pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
9: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Plus traditional herbal drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upalig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sip-on.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.
4: Ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski unsa una kong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay daghan na kay kong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXray way back before pa ko na-diagnose og hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
5: Kumusta sa itong mga kugihang kakis na ito din ha? Gibati ba nimo ang panghawoy? Tusok-tusok? O pagpaminhod? Tingali, daghan ka nato ang nakasinati ni ini. Apanagwantaho na lang nato kay dili man ta basta-basta na lang nga muhunong sa pagtrabaho para sa atong kaugalingon o sa atong pamilya. Mao nga ang akong tambag kanimo ka kiss, mag Pharex B Complex. Kada adlaw, adunay igo nga B vitamins nga base sa DOST, FNRI, PDRI 2015 nga makatabang sa pagdikay sa panghawoy, tusok-tusok ug pamamanhid uban sa husto nga pagkaon ug himsog nga lifestyle. 550 pesos SRP ra. Maong kaya ra kaayo. Busa mga ka kiss para sa atong mga pangandoy ug para sa atong mga mahal sa kinabuhi. Walay mo give up. Nag Pharex B kada adlaw. Vitamin B plus, B6, plus B12 is the generic name of Pharex B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa JL Beauty Parlor.
3: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtibo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Hinay ang internet? Sigig loading sa Facebook o YouTube? Panahon na para mobalhin sa Cliantech Internet. Ang Cliantech Internet mao ang inusara nga naay local Facebook o Google Cache servers diri sa Bohol para mas paspas ang pag-access sa imong paboritong apps o websites. Starting plan 100 Mbps fiber internet for only 999 pesos kada bulan.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

0: XL. Makabuhay Health Hour!
1: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kababayan o sa ating mga kamakabuhay na ang tanong sa kalusugan. At para sa mga gusto pang humabol, tumawag o mag-text sa ating makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. At handang-handa naman po tayo magpatuloy at huwag po natin papatagalin po itong programang ito, no? Kasi nga, syempre, ito yung pinaka-inaabangan po ng karamihan, no? Simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, we have our taxer, makabuhay day, Doc Len. Kakalabas lang po ng laboratory ko po. At lumalabas po na mataas po ang uric acid ko. Sumasakit lagi at namamaga po ang aking kasukasuan. Ano po ang pwede ko pong gagawin para ma-manage po ito ng natural na paraan? Ninyo from Valencia, Bukidnon. You know what, no? Ang mataas na uric acid ay kadalas ang resulta po ng labis na purine sa katawan. Kapag naiipon, nagiging uric acid crystal ito at namumuos sa kasukasuan. Dahil dito, nagkakaroon po ng pananakit, pamamaga at discomfort na karaniwan na tinatawag itong gout arthritis. At sa natural na paraan upang masuportahan ang katawan sa ganitong kondisyon ay ang paggamit po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule ay ang kombinasyon po ng herbal ingredients na tumutulong sa pagsasaayos po ng uric acid levels. Halimbawa na lamang, ang EXL Makabuhay Capsule ay may mga key ingredients like sambong, lagundi na nakakatulong sa paglabas po ng sobrang uric acid sa pamamagitan po ng pag-ihi, pagbabawas po ng inflammation at detoxification. Ang serpentina at garlic na may natural anti-inflammatory at detoxifying properties na nakakatulong na mag-relieve po ng pananakit po ng joints. Pagsuporta ng circulation at anti-inflammatory effects. Dahil isa sa mga key ingredients po nito ay ang cinnamon at guyabano na may mga compounds na tumutulong sa mas maayos po na daloy ng dugo at pagbabawas po ng pamamaga. Samahan niyo po ng EXL Makabuhay Black Coffee na nagbibigay po ng karagdagang suporta sa pang-araw at po na wellness. Nagpaparelax po ito ng kasukasuan at muscle dahil po sa ginseng at turmeric na nakakatulong itong maibsan ang stiffness at discomfort po ng joints. At alam niyo rin po ba na sinusuportahan po nito ang digestion at metabolism ng purines, ang psyllium has at mangustin na tumutulong sa mas maayos po na digestion na nakaka-apekto po sa tamang pagkontrol po ng uric acid sa katawan. Para sa tamang dosage or recommended dosage para sa mga ganito klaseng uri na kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 to 3 times a day bago po kumain, at EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga at isa naman po sa hapon. Bukod sa supplements, mahalagang isama rin po ang tamang lifestyle at adjustment. Iwasan po ang mga pagkain matataas sa purine tulad po ng beer, mga laman loob at pati na rin ang mga seafoods. Mag-stretching at gumawa po ng mga mild exercise araw para mapanatili po natin ang flexibility at mobility po ng joints. Sa ganitong kombinasyon po ng herbal support at dietary adjustment at gentle movement, mas napapabuti po natin ang kalagayan po ng joints. Nakakatulong po ito sa overall comfort at wellness habang sinusunod po ang payo po ng healthcare professionals. Alright, we have another text, Sir Doc Glenn. Madalas po akong naihilo, lalong-lalo na kapag bigla akong tumatayo o gumagalaw. Ano po kaya ang dahilan po at solusyon po nito? Kevin from Cebu City. You know what, mga sinyalis po yan ng vertigo. No? Na maaaring may sanhi po ng inner ear problems tulad ng BPPV, stress, dehydration, at blood pressure function. Na pag mga ganitong klaseng kondisyon, no, magsimula kayong uminom po ng sapat na tubig at least 8 to 10 glasses araw-araw. No? Iwasan po ang mga biglaan o mabilis ang paggalaw po sa ulo. Magpahinga, no? Kasi isa sa mga reason kung bakit nakakaroon tayo ng vertigo dahil po sa stress din also. Subukan ang simpleng exercise gaya po ng Eplay Money Offer para sa BPPV. Ang EXL may magandang suporta sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon. Alam niyo po kung bakit? It improves the circulation. Pinapabuti po nito daloy ng dugo sa utak na nakakatulong po sa vertigo episodes. Nervous system support, no, B vitamins para sa nerve health at stress management. Immune support, malunggay at guyabano para sa protection laban po sa infection na posibleng magti-trigger po ng vertigo. Sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule ng isang kapsula tatlong beses po sa isang araw bago po kumain. At syempre, sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. At para sa matinding vertigo, pwede rin gamitin po ang EXL All-in-One Skincare Oil na imasahe para sa relaxation at recovery especially. Lalagay niyo lamang po sa noo, may instant effect po ito at nakakatulong po ito para sa pagpapahinga. Alright mga kamakabuhay, sana po ay nakatulong ang ating mga karagdagang tips para po sa inyong kalusugan. Tandaan po natin ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay supportive wellness tools lamang at pwedeng maging bagay ng inyong daily routine. At bago po tayo magtatapos, isang paalala that health is the greatest wealth. Huwag po nating hayaan na ang stress ang magdidikta po sa ating buhay. Maglaan po tayo ng oras para sa kalusugan, gratitude at relaxation sa araw-araw. Alagaan din po natin ang ating relasyon sa ating pong may kapal. Siyang tunay na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. Sabi nga sa 3 John chapter 1 verse 2, and be in health, just your soul prospers. Kaya mga kamakabuhay, this is Dr. Glenn Sanico. Always choose health, choose happiness, and choose life. Kaya stay healthy, stay inspired, and stay grateful. Dahil buhay ka dito sa EXL Makabuhay.
0: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na-admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
3: Hoy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kara tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
2: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
3: Oh, mao ba mare?
2: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
3: Sige mare ha. Sige. Dakang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
4: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Sa duha, tulo, pat lima.
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Isip standard bearer sa Abanti Bohol. Akong ipakita ninyo ang atong roadmap of governance o development agenda. Nakaplastada na ang atong padulngan sa umabot. Education. Palapdan o improve nato ang existing scholarship programs. Programa nga mo develop sa potentials sa mga batan-on. Hatagan nato o importansya ang arts, culture o heritage sa atong probinsya o mga indigenous people nga ania sa Bohol. Daghang salamat sa kumakaigsunang bulanon.
2: We're taking you to the breathtaking Bohol
3: University. Hey Boholana youth, are you ready to be heard? Tingog sa Kabataan-unan is here, your ultimate radio program where the youth take center stage. Join us as we bring you the latest on sports development, environmental action, anti-drug campaign, and the biggest movement in youth leadership. As Dr. Cerizal Juan said, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. And guess what? That's you! Tune in, speak up, and be part of the change. Catch us live every 5 to 6 p.m., Monday to Friday, only here at KISS 102.3 FM. Like, comment, and share, because your voice matters. Tingog sa Kabataan-unan, kalampusan sa katibukan. Tingog sa Kabataan-unan, your voice, your future. This program is brought to you by the Provincial Government of Bohol through the Provincial Youth Development Office under the leadership of Governor Enrico Aris Omar.

0: Voilà.
1: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
2: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy! Ang atuang health tips karon, itry natog kaon kada adlaw og mansanas, especially sa buntag, pwede pod sa gabi, panihapon nga atong mga membros panimalay mga kaon sa mansanas. Naigingon nga an apple a day keeps the doctor away. Usa ka mansanas kada adlaw, layo ka sa doktor. Or sa laing pang pagkastorya, dili ka masakiton. Kini siyang phrase na coin ni siya ni adtong 1913. Nailan ni siya, nadungog kay ni, napabaniog ni adtong 1913. Pero nag-originate kini siya ni adtong 1866 pa sa Pembrokenshire proverb, mga kasabihan sa mga taga Pembrokenshire. Kaning Pembrokenshire mga pinanga, dito ni makita sa southwestern Wales. Dito ni sa part sa US. Huwag ang original note or quote ni mga pinanga, eat an apple on going to bed and you keep the doctor from earning his bread. Kung sa di pa ka matulog, mukhaon kagbansanas, dili makasapi ang doktor nimo. Mogi na siya ang original nga quote kanang na ila karon nga an apple a day keeps the doctor away. Hisgota na to ang nutrition kay sa walo ka mga balaod sa lawas, ang number one mangyud ang nutrition. NEWSTART, New Start. Mingon tag New Start pinangga, number ang letter N, mao mangyud ang kanang gitawag nga nutrition. Pag natay mga balatian, i-maintain po nato atong panglawas, maing panglawas, kahimsog sa panglawas, dapat i-consider nato ang New Start Principles. 8 Laws of Health. 8 ka mga balaod sa lawas. Ang nutrisyon sa apple, importante kini tungod kay number 1, ang fiber. Naadiha, na may makatabang nato nga di tadali magka-diabetes, magkabawas ta kada adlaw, insakto ang atong mga probiotics, no, mga good bacteria nato. Kabalo ba yata mga pinangga nga ang good bacteria importante kaayo nga daghan sila sa tong system kaysa mga bad bacteria, no? Recap lang ta, mailhan nato nga daghan ta og bad bacteria basta baho ang atong utot, sige tagtog abog aslom, nagahangin-hangin atong mga tiyan. Usa na sa mga ilhanan, usas mga makuha nato sa apple or mansanas, daghan siya mga vitamins, mga minerals o mga antioxidants. Nani siya carbohydrates, fiber, vitamin C, copper, potassium, and vitamin K. Mabitaw nga sa pag naay dengue-dengue o kanang naay bitaw mga mag-bleeding tungod kay baba kang platelet, nindot kaayo painumon og apple juice. Presko nga mansanas nga gipuga ang pure duga niya, ipainom every 2 to 3 hours, ginagmay lang sumala sa makaya o makapanindot sa paminaw. So, pumukaw kag white bread, parisi sag prutas. Or mag-inom kag mga suplemento nga tagas og prebiotic og mga fiber. No, sama sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kada humani mo og kaon, labinas panihapon, mag-inom kag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. 1 or 2 capsules, pwede 3 times a day kung naakay gibati. 3 times a day, kada humagkaon, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod kay taas ni siyang prebiotic, no, mo create na siyang probiotics. Mao na mga sa mga kabuhi-kabuhi o nag-aaslom ang tiyan, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang na mga pinangga. Labi na sa magkusog kay buhagok o ilhanan man na na'y problema ang kasing-kasing. Kung dili kasing-kasing, basig mga sinuses lang sa upper respiratory lang nato pinangga. Ang uban niya na nervous system ang problema. So, mag-take og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para dili maghagok. Dili kusog ang hagok matulog. Dili pun maghuot ang dughan. Daghan kaayong atakihon baya. Kadlawon, tungang gabi, sayo sa buntag, tungod kay Wala masuportare ang kasing-kasing, ang kuto-kuto, ang kaugatan kulag sustansya labi na sa mga senior citizen, labi na po sa mga stress kaayo mga pinangga. No, labi na ka ng grabe ang workload bitaw, daghang ginaapas unya na kulang-kulang ang trabaho, no, labi na sa mga teachers nato. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon o sa di pa matulog. Kung taas ka, tambok pagyod, pwede tagduha, tagtulo ka kapsul ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para layo sa mga pag-atake o layo sa komplikasyon sa atong mga panglawas. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Halingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
12: Leo Revita Salon Hair and Spa offers 30 to 50% discounts in all major hair services and more. Hair rebond, hair color, balayage, hair treatments like cellophane treatment, Brazilian blowout, eyelashes, manicure and pedicure. Available now at Leo Revita Salon DYRD branch located at ground floor DYRD building. Also available at Leo Revita CPG branch located at corner Maria Clara Street CPG Avenue in front of Bohol Cultural Center. Always ready to serve you. Basta Leo, hamloy kaayo.

ka makabuhay. Hello, hello, hello. Welcome sa atong tulumanon magkuyog na sabtasod sa usa ka oras dagkat pagkatunan nga mga information kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto. Mamo po usad tag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi. Nagikan sa atong minahal nga sender atong i-feature taod-taod lamang manambag na dayon ta. Oo, kamakabuhay sa tambagi ko, Lady Batod.

0: salamat ka makabuhay. Welcome sa tong tulumanon. In love na rin ka. Kanta pa lang kanina. Unsa na lang kahag tubayan niya ang imuhang text? Unsa na kag i-heart niya imong post? Char. Ayog totoo sa bisan unsa online or sa social media ka makabuhay kay sa marami tuo kang mahal ka niya bisag dili. Pero sa atong tuluman nun, di na kinalang question nun. Mahal ka sa gihapon karon o niyang tadtaod o sa umaabot pang mga panahon? Kay importante ka kamakabuhay. Wasar. Pito oy, welcome sa atong tuluman nun. Sa imong tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Makabuhay day, kamakabuhay. Anyway, unsa man ning mong oras di karon kamakabuhay sa imong nahimutangan samtang himo nimong background o gipaminaw ang atong tulumanon ang tambagi ko Lady Batod sa gihapon kahimsog ingon man kabaskog sa panglawas moy atong kanunang iampo sa makagagahom. Ako si Lady Batod. Sige lang tagpailaan ni everyday no, Sharo. Magkuyog gihapon tasod sa usa ka oras sama sa tong naandan ng bonggang-bongga uban sa tong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre ka makabuhay daghang gihapon ta gisgutan sa manasa ko na sultis unahan. Syempre kay mong kakutluan ug kini mga bonggang pagtulunan, nya ika-share nimo ang mga informations ngay mong madungog ay tampod idaho. Kay kuan man para manastanan. Kasi wa makapamino kay busy kay unya na kay higayon nga ika-share dito. Hala share lang. Pero kanang imong uyab diha kanang imong bana asawa ay nag-share. Kanang friend mo i-share na kaya kanang friendship para manastanan. Pero kanang relasyon ni mga romantiko na imuha ra na. Kunay mo share an adukla. And now, kamakabuhay niya na sa bangsumpay sa makalingaw nga revelasyon sa sender nga si Choleng. Today, maong ikasyam ngayong tuon, chapter 9. Sa may paglangan niya na ito ng basahon o dramahon ang sumpay, di nilamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Lady Batod, parang suntok sa buwan ang kaligayahang inaasam-asam ko noon. Kung kaya't iniisip ko na lamang na bahala na nga. Kung ibibigay sa akin, ikaliligaya ko. Pero kung hindi naman, wala rin naman ako magagawa. Iiyak na lamang dahil nasasaktan at mag-move on. Pero kay daling sabihin, napakahirap gawin. Gayon pa man, Lady Batod, hindi ako tumigil sa aking pagdarasal.

0: Nangutana ko ni Mocholeng, happy ka ba nga uyab na ta?
1: Ha?
0: Kay ko na ko ang pagutanon ni mo. Malipayon kayo ko. Dili matukib sa pung ang galipay nga gibati ko. Ikaw?
1: Unsa may gusto ni mong akong itubag, chan-chan?
0: Ha? Ikaw ang magbuot. Kunun sa ang naas imong unahuna o kasing-kasing, mao'y isulti di rin ako.
1: Naglibog ko, chan-chan.
0: Ha?
1: Naglibog ko kun nalipay ba lang ko or perti na kong lipaya.
0: Kumidyante ka gayo, Juling. Pero nalipay ko sa imong tubag. Happy ka sa beauty ay nga nagkauyab ta.
1: Sorry, Ginoo, nga namakak ko. Pero kinahala mamakak ko. Aron dili na ko mapasakitan si Chan-chan. So, white lie na ba ang tawag adto? White lie na ba gyud ka, ha?
2: Choleng, di ni ko sabay magpa-party, ha? Nananghinda ko nila ni Tito Abril. Kuan lang good, mag-celebrate lang ko sa akong kabayot.
1: Ha?
2: Etos lang, oy. Ang tinuod mag-celebrate ko, kay daghan na kayo kong followers sa social media. May abot nag 1M as in 1 million.
1: Oh, di ay, Ma'am Lolit. Congrats!
2: Thank you, Choleng. Basta maglingaw-lingaw taan na din, ha? Kita-kita lang, good?
1: Excited kay ko, Ana. Ma'am Lolit.
2: Panhi as si Chan-chan. Imbitado ko siya.
1: Ha? Pwede dili na lang, Ma'am Lolit. Aron ba makalihok-lihok ko? Kay wak siya. Kuni amang good, limitado ang akong linihukan, uy.
2: Ah, no. Ang gusto ko, joiner din he ang imong boyfriend nga si Chan-chan.
1: Hala, uy. Malingaw ka ko, anak, ma'am.

Kay di batag kami-kami nga lamang ang naroon sa bahay ng aking mga amo. May ilang invited guests si Ma'am Lolit pero nagsiuwian din kaagad. May ilang nagpaiwan kasi nakiinom sa lahat. At si Chan-Chan, siya ang panalo dahil nainom siya. Siya pa ang una sa lahat na nakatulog sa kalasingan. Ang baba pala ng dosage niya sa nakalalasing na inumin. Maigi na lamang Lady Batod kasi nakagagalaw na ako nang makatulog siya. Hanggang sa...

kalabansa kung huwag kasakit sa akong kalawasan. Inbako. Ni amanday ko sa akong kwarto. Ngayon kini. Huwag ko'y bisan usang natabon sa akong lawas. Hubo ko. Ngayon kini. Ano yung unihin niya nga kong bayon?

0: na.
1: Ginoo ko, Choling.
2: Sigurado ka, Choling?
1: Sigurado ko. May mihilabot na ako dito sa kong kwarto.
3: Ginoo ko.
2: May nakasood bang daw tang tao din, hey, sabay?
4: May namatiknan baka mong makapatahap og lihok gani, ha?
1: Ayaw na lang ka mong pagpakaroon ng ingnon pa. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naaran niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamoys nga lawas. Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Choling!
4: Mitukar ka na sa Choling, ha? Kumuton ko ng naong ni Moron.
2: Ayaw taon pa masyanggil. Oy, Choling!
3: Bitaw, Choling! Simba ko ka diha.
1: Pwes kinsa... Kinsa mihilabot na ako? Kaya kasiguro gid ko nga may mihilabot na ako.
2: Paghilom, Choling. Oh, sa kahubog ni mo, nag-striptease ka na. Gusto ka na maghubo. Maumikuyog ko ni Pipoy sa pagsakwat niya ni mo o pagdasa imong kwarto. Midali maganimi sa paggawas niya, mitiwas ka gihubo dito sa imong sinina sa imong kwarto. Basta kay paggawas na mo, nagpanawag ka pa na mo dito sa suod. Kaya matod pa ni mo, dili ka gusto mo biya mi. Kaya patanaon gid ni mo, samtang maghubo ka, magsayaw nga maghubo.
1: Unsa?
4: Maoy kang gagwang nga ka. Maghubo ka pa? Huwag ka mauwaw. Nagsuka ka pa manggani.
1: Maunay na hitabo. No. No.
4: Oy! Nalupog ang amoy. Nga kuya, pansya. Tabangon ta siya.
1: Oh, Choling! Choling!
2: At pag-sure diha sa imong pagtsabog hilak, Ma'am Lulit, oy. Oh, buhi pa taon kong bayuta ka.
1: Charmos gina mo si Choling. Nagpaka-uwaw. Unsa ba itong moves? Oy, Choling? Desperada moves or wailain moves? Anyway, kamakabuhay, unag ikadahog na pa lamang sa chapter 9 sa relasyon ni Choling ang atong debate. Unya human sa pipila ka mga painom doon pinaabtik. Mamalik dahin ta ka. Ito mang sumpayan. Kaya napa ikatulog katapos ang tipa ka gaparte sa chapter 9 sa iyang istorya. Dini lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
6: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Matiik ako at Surigao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay.

0: Buhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maraming salamat, Kamakabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarabong nga EXL Makabuhay Plus Capsule. Naimuha na pong ginatumar karon. Nakip na sa mga kaila, mga mahal sa kinabuhi. Huwag sibisan kisap ka ng imong giawhag nga sama nako natong tanan. Mutumar everyday sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nang bonggang-bongga nga naman. Kaya tungod kayo dagantag mga benepisyo nga makuhaan na. Nga siyempre na ko kay kaayuhan nga ikahatag sa atong panlawas mismo. Kaya daghang mga ingredients, giusa lamang sa atong kapsula. Good news na. Ugusan na diha sa daghang mga ingredients, mao ang ashitaba. Ang mga aktibo nga sangkap o ingredients sa ashitaba, apil na diha ang vitamin B12, Kamakabuhay, halconoids, phoracomarines, flavonoids, soraline, bergaptin, xanthotoxin, og angelicin. Ginapakita usab sa mga pagtuon na Kamakabuhay nga ang ashitaba pwede nga mugana isip usa ka cosmetic ingredient, anti-inflammatory, anti-neoplastic, and potent antioxidant. Bonggang-bongga, di ba? Ug maingon sab nato nga ang B12 importante sa pag-maintainar sa himsog nga blood cells ingon man nervous system. Siyempre sa tong lawas na ha. Nya mugana sa dang mga calcium para malikayan ang thrombosis, ingon man ang cancer o ang pagdako o ang pagkuyanap o ang pagtibuok pagid sa tumor. Lakip na ang pag-improve sa diabetes, dili kinahanglan nga mahitabo na. Ang flavonoids, no ni mga kana ginatawag nato characteristics Kamakabuhay nga antioxidant o anti-aging. Ibig sabihin, sapta magkaedad ka dili mahalata nga ang imong physical murag wa kay mikuyog sa imong pag-edad, ana ba? Diba, dako kay ikatabang sa atong panglawas mismo ang ashitaba. Ginagamit to sa ba Kamakabuhay ang ashitaba para malikayan o kung di man malikayan kung naan namang galing para tambalan ang paghubag. Para usap ka na sa metabolic syndrome, mga tumor and cancer, para sa high blood. Kana pagsaka o pagtaas, pagbugat sa imong timbang, ang imong pagka-ubis, matabangan na pinaagi sa ashitaba. Kung ikaw diabetesun, katabangan ka sa ashitaba o kung doon na ka-insulin resistance. Or para usab sa viral infections ang ashitaba, sa thrombosis nalitok na naton sa dili pa lang madua, dili pa lang dugay, o of course kanang pagkadaot mismo sa atong atay, and ang stroke. Daghan kay ikahatag nga kaayuhan sa atong lawas ang ashitaba, and good news Kamakabuhay, kang ashitaba katulang sinabi ko, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa ato ang kapsula mo nang everyday na pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement. Ayog kalimot ha. Imuha jud nang tumaron religiously. Bongga.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Indeed, indeed or indeedest, may buhay sa makabuhay. Labi na sa imong pag-inom sa atong kape. Nga mo ay imong gipulis imong naandan nga kape nga wala ikahatag nga kaayuhan sa imong panglawas mo na mag-switch na gyud. Padayon kanunay everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong kape nga all-in-1. Nanariyatan na ng mga ingredients. 17. O nga matag-usa ka ingredients, doon ay may kahatag nga daghan ng mga kaayuhan sa itong panglawas. O usan na rin ang Ganoderma aplanatum. Doon ay mga medicinal uses ang Ganoderma Kamakabuhay. Oo. Ang ginatawag na ito Ganoderma aplanatum has been, o sabay tawagan na sa English, extensive. Kapinana sa usa ka libok ka mga katuigan. Sa Chinese medicine, kanangamatang sa fungus, gigamit na na para himuon na to o gihimo nilang tambal sa rheumatic tuberculosis o tuberculosis and esophageal carcinoma. O niya, gigamit na po na sukad pa sa una, komo na kaayo para resolbahan ang indigestion kanang lisod ka ang pagtunaw sa mga ginakaon. O niya, pag-relieve para matibhangan ang mga sakit or mga pain. O siyempre, kung gihubak, giubo, para mapareduce na to ang plema. Unya na pag-imang ipahimo pagyod para mas further pagyod ang pagtuon. Ipakita usab Nga dunay mga medicinal qualities also nga naadiha sa Ganoderma Aplanat. Bonggang-bongga usab ka na para sa anti-tumor, anti-oxidation, o para ma-regulate nato ang atong body immunity. Ang Ganoderma Aplanatum, generally, kamakabuhay, gistudyuhan ka na, gikan sa or sa tulo ka angulo mismo. Medicinal, phytopathological, and biotechnological. Lisod po ng Inglesa, no? Kanang medicinal fungi, sama sa Ganoderma Aplanatum, special ka na. Kana tungod kay antibiotic properties na adiha. Kana mga methanol extracts ikan sa Ganoderma Aplanatum, napakita na usab nga ang fatty acids nga naadya present para sa anang palmitic acid kanang pagpakita sa antibacterial properties mutupar. Oo, katambalan pinaagi sa Ganoderma Aplanatum. Kung ikumpara sa mga synthetic nga mga antibiotics, kana nga mga compounds extracted from Ganoderma Aplanatum, less or wagi problema sa drug resistance o ingon man side effects, walay ingon ni ana ang Ganoderma Aplanatum. Mao na nga good news kayo na. Kaya ang Ganoderma Aplanatum, usa sa 17 ka mga ingredients. Nagisagol mismo ka makabuhay sa ato ang kape, sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1, ang ginatawag og all-in-one coffee. Manaon sa pamay mong ipaabot, sama na ako sa uban pa, inom na everyday sa atong kape, EXL Coffee Mix, 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong soaking kulito. Dagang salamat ka makabuhay and syempre alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: O garang kamakabuhay niya na ang sumpay ang magipaabot nga ikatulong nga tipaka. Ang ikatulong katapos ang tipaka nga parte sa chapter 9 sa istorya ni Sender Choling. Now na, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: Kahapon hiyang-hiyaw ako sa kwento nila na tila nagwala pala ako habang alipin na ng espiritu ng alak. Tuloy po inapaaga ang aking desisyon na lisanin na lamang ang bahay ng aking mga amo. Sa labis na hiya, Lady Batod ay wala na akong maihaharap sa kanila na mukha. Kaya't minadali ko na lamang ang aking pag-alis sa kanilang puder.
1: Karong buwan na ka nalang kutob, Choling?
0: Oh, Sir Abril.
1: Nga nung ingon sa nagdali ka man, anhi ka pa magpasko, dili ba? May bonus ka pa bayang madawat gikan namo niya ng buwan na?
0: Dili ka bayran ang kauaw nga gibatik ko, Sir Abril.
1: Pastilan ni mo. Uaw-uaw ka pa may nga baga ka magnaong, Choling.
0: Sir Johnson, uy.
1: Ayaw nag-uaw-uaw kay wa ka anak, Choling.
0: Hello, uy.

0: Di sini do ka nagjoling?
1: Nakutob na lang ko karumbuwa na din sa inyo, Sir Barry. Yes.
0: Lili ka na magpapugong?
1: Nga no. Bugnanday ko ni mo, Sir Barry.
0: Gusto ka?
1: Depende.
0: Unsay depende?
1: Kuan, depende sa imong paagi sa pagpugong nako, sir.
0: Pugnanti ka, ayaw na pagbiya. Humana na lang yun ning tuiga. May bebe?
1: Oh, gihagdan ko ni mo sa ngabil, Sir Barry.
0: Okay na?
1: Sir!
2: Mga traidor!
0: Oh, si Chan Chan.
1: Hala, oy.

Batod nagselos si Chan Chan noon sa kanyang nakita. Pero ipinaliwanag namin ni Sir Barry sa kanya nang mabuti ang kanyang nakita. Napawi naman ang selos ng Mokong, pero heaven na heaven ang pakiramdam ko naman noon, Lady Batod. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, hinalikan ako ni Sir Barry sa lips pa. Kaya naman, Lady Batod, hindi natuloy ang aking pag-alis. Biruin mo, nang dahil lang sa halik lang na yon, naglakas pa ako ng loob na hiwalayan si Chan Chan.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: You have it, kamakaboy mo na bati, akin na tibukan sa chapter 9 sa revelation sa tong sender nga makalingaw nga si Choling. Mao na to ang second to the last, mao na ang sasunod nga episode sa tong tulumanon, mao na ang ending. Oo, ang finale sa revelation ni Choling, ang tabayanan ugma. Ana lamang noon ang bonggang-bongga. Pero unya sa to pagbalik ko man sa pipila ka mga pahinom dumatong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibok ang chapter 9 sa iyang kasaysayan. Tinila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
4: Ako di ay si Mrs. Erling Lamoralde, 62 years old. Nako karon nakapuyo diri sa NHA Bumangin, Davao City. Dati na maestra ko, karon wala na, nagbantay na lang sa akong apo. Nagkaunday ko, sakit ng gipambati, sakit akong tiil, malapalapa, mamanod ng akong kalawasan, na ipamaol, ipugo ng mukaon. Nagluksan ko kay sa akong edad, iba dali na ay matakdan, basig na COVID ka na. Sa dihang inom na kuan ng EXL Makabuhay Plus. Managsugod na kawala. Nagperiodan dyan na ako mga pamati. Agtik na ito karoon.
3: Makabuhay! EXL Makabuhay Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kung gusto ka kamakabuhay nga mahisama ni Erlinda Moralde na natuldukan kuno ang iyahang mga gipamati, sama sa iyang gibuhat, pag-inom usab o pagtumar everyday mo ang partner nimo sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule isip imong dietary supplement. Kay sama na sa konsulti ka ganiha, naay bonggang-bongga daghan kay mga ingredients nga giusa lamang diha ug usa na di ang sambong kag ni ako na nauna sa pagisgot, di ba? Atong ipadayon nga ang sambong pwede kay nga makatabang aron nga makunhoran ang imong hilanat or kalintura. Kay usa pa sa mga pinalahi nga benepisyo sa sambong mao ang abilidad ana nga mopaubos sa taas nga temperatura sa lawas. Tungod kay doon na sa menthol properties ang sambong. Makatabag ka na sa pag-cool down sa atong body temperature. Ang sambong usab ka makabuhay pwede nga himuong tambal sa ubo, sa sipon, ganon. Naasad na ipinalahi isad ng medicinal plant or medicinal nga properties ang sambong. Nga doon ay expectorant properties. Kanausa sa mga bongga kaayo nga benepisyo nga makuha na ito gikan sa sambong. Ang nagpasabot anya lamang, pwede ka na nga makatabang para nga huwag tangon ang plema nga natigom

0: atong respiratory tract. Gawas anya ka makabuhay ang sambong sabdunay antimicrobial properties nga grabe kay nga makatabang batok sa daghang mga balatian. Tingali usa sa pinakabongga nga benepisyo nga ato makuha sa sambong mao ang abilidad ni ana nga mupatay og bakterya o uban pang mga mikrobyo. Bonggang-bongga. Diba ang sambong? Makuha nato na. Naana na diha sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay usa ang sambong sa dagan ng mga ingredients kagi usa sa atong kapsula. Munang asa ka pa? Inom na matag-adlaw, isipin mo ang partner o isipin mo ang food supplements sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Now na.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
1: May buhay! Sa Makabuhay!
0: Dagang salamat, balikan sad nato ka Makabuhay ng atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga again 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kape. Dili sama sa naanda ni mga kape nga wa ka nay benepisyo nga makuha, makahatag pag dili maayo nga balatian diha nimo. Palpitate pa ka, mataas pa imong acid, mag-reflux pa, diba? Palipong pa ka, lain mong paminsan maglabad ang o. Samantala nga atong EXL Coffee Mix 17-in-1 daghantag benepisyo nga makaayod sa atong lawas nga atong makuha. And again, kagani ako nang naunhan, ato nang balikan, na dihay turmeric na nasagol. Isip usas sa mga ingredients, usas sa 17 ka mga ingredients ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang turmeric ka makabuhay mo tabang na para kita makabawas, makatibhang sa atong timbang, makatabang sa weight loss na ito program ba? Ang luyang dilaw manggol, di ba, pwede nga makatabang para mapaubos na itong timbang bug at kahit timbang, hangak na kailakaw, makatabang sa itong weight loss program, ang turmeric. Pero, pwede gihapon ni mo nga i-maximize ang benepisyo anak, pinaagi sa imuhang pag-ado-adlaw nga pag-inom anak. Ganon, i-maximize yun. Kay ginitry naman lang gig ka, kurabag ka nang naligo naman lang gig ka, o nabasa naman lang, maligo ka na lang. Unya, ginapugan po sa curcumin ang inflammatory response sa mga selula sa atong lawas ka makabuhay, pinaagi sa ito ang turmeric. Apil na diha ang pancreatic, fat, and muscle cells. Makatabang usab ang yunian ang matang sa reaksyon nga matibhangan ang insulin resistance. Nya paubsan sad ang blood sugar, ingon man ang cholesterol level sa atong lawas. Nya batukan pa ang uban pang mga metabolic nga kondisyones nga hatod ka nato sa grabe kay nga katambok or kabugat sa atong timbang. Labaw pa ana ka makabuhay, pwede usab nga tibhangan nato or kuhaan sa curcumin ang pagdako sa mga fat tissue. Isip resulta, ang timbang nimo pwede nga manghimong mas ligon, mas swak sa imuhang edad or sa imong height, and syempre, dili na hangak. Makapatuyang na kasi imong mga gimbuhaton nga dili ka madistorbo kay dili punga, di ba? Dako kay gikatabang, di ba ang turmeric o ang turmeric usa sa mga 17 ka mga ingredients nga gisagol lamang giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Ang inyong lingkod, again,
1: Lady Batod!
0: And syempre, sa ito pagbalik mismo sa itong tulumanon, imong tulumanon!
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Siyempre ka makabuhay ng atong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka nato sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang kasaligan, bugtong kasandigan, na ginusarang proteksyon sa atong kalawasan. Kanya muwagtang na sa mga nagkadaiya ng mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, mubatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay-respiration, respiratory tract infections, dali nga pagdiguang sa physical, kamakabuhay, napa-insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation, just to name a few. Kaya napag-idagan pa mga balatian din na nato sa usahon pa ng bongga. Ang pag-inom, kamakabuhay, sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lang yun, no, para sa adult. Usang ato sa duha ka kapsula matag adlaw uban sa inadlaw nga tubig mo ni pagaimnon ka ng warm water dili bugnaw. Ipahitabo nimo na ka makabuhay 30 minutes sa dili ka pamukaon. Unya pananglit na nakay sakit, mas daghano nato ang dosage. Mamahimo na nang duha nga to sa tulo ka kapsula katulo sa usa ka adlaw. Unya inadlaw nga tubig or warm water gihapon ang pagaimnon. Dili lagi gyud bugnaw, dili magahigo. Ipahitabo gihapon na sa dili ka pamukaon, pero mahimo ra sa nga after ka mukaon basta paabuto na sa nimo palabyon sa nimo ang usa ka oras. Mauna. No, sama na akog sa uban pa. Himo na tong partner sa tong adlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay ang pagtumar o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Yun, isip dietary supplement ug ang pag-inom nato sa tong all-in-one nga kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bongga.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na feature ang kinatibukan sa chapter 9 sa revelation sa atong sender nga si Choleng. Pero wa pa mi ended to. Though, char, naid though, ugma sa laing episode sa atong tulumanon, dito na ang ending, ang finale sa revelasyon ni Choleng. Pero sa pagkakaroon, lakbitan o na nato o hiskutan ang atong nabating drama kaganiha. Before, Ana, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Smile, smile, smile, and you can never go wrong. God bless us. Anyway, Choleng, kumusta ug salamat sa padayon nga pagpadangat si mo kaagi diri sa tong tulumanon, pero ugma na ang katapusan sa imuhang sugilanon ng bongga. Pero kung basiya nato ang chapter 9 sa imuhang kaagi, well, jackpot ka kay nakisan ka sa lalaking imong gimahal, imong gisimba. Ah, team song nimo, sinasamba kita. Kasalanan man sa Dios ang sambahin kita. Ganon, di ba? So si Sharon Cuneta na bako sa Ray Valera baron. Anyway, Choleng, sa ato pagkinabuhi diri sa kalibutan, di gyud pud bawal. Wala gyud dili nga mangandoy tagtaas-taas, matud papitaw nila. Pangandoy og taas, di ba? Aroy mi kahulog, hagba kaayo. Pero pag-abot sa relasyon, pag-abot sa gugma, pag-abot sa ideal nga tao nga ato ikauban ana nga usa ka special nga relasyon, pwede na gyud mangandoy tagpariring artista, di ba? Wa may bayad. Di ba sa nadautan? Pero kanabitawng maapiktahan ang uban pa natong aspeto sa kinabuhi, unya maapiktahan pod ang kamaayo sa ubang tao nga atong gitubayan tungod lang sa atong pangandoy, dili pod siguro good para sa imong giingon. Gikisan lang ka ni Sir Barry sa lips para pugngan ka, para humanon lang gini mo ang tibok tuig before ka muuli sa Mindanao, sa imong probinsya. Nakaako ka pagpakigbuwag kang chan-chan tungod lang sa kiss, o sabay siguro dali mo sa kiss ni Sir Barry nga di man to meaning kay magpakasal na mo or kamuna para imuhang ilit go si Chan Chan. Diba? Pero anyway, ang paglit go sa di mo ni Chan Chan, di masag ka na kung mabasol, no, if ever, kay kanabang wa masag ka mahigug, mamurag na pugos ra ka ba, unya andam kang iuli ang iyang ipang regalo ni mo nga mga valuable nga mga butang. Basig, pabuwag-buwag na niya, wa ni mo gibalik. Mauna akong abangan sa katapusang sumpay sa mong revelasyon ko, imo bang gibalik, kanikigbuwag ka man kintay. Or kang kinsa dyo ka kamulanding. Mausab ka ang una-una og pagbati ni Sir Barry, og maglinaki na lang siya, og tubayan ka nalang pinapugos, og kamo ang magminyo, or kamo ang magdayon si Chan Chan, or single gihapon ka hang tudron sa maugin na among antabayanan. Basta ka ako lang ibilin sa tanan nga naminaw ron, nga sa ato pagkinabuhi diri sa kalibutan, okay lang nga mangandoy tagtaas. Basta dili lang mamahimong apektado ang ubantang aspeto sa atong kinabuhi, di sagta makapasakit og laing tao, atong paninguhaon, nga masakitan man ta, mahapi man ta, og maunsa sa atong mga lakang nga gibuhat, or sa atong gipakanaog na desisyon, di tamangangin og laing tao. Ganon. Anyway, kamakabuhay, sundan na itong paminaon ang katapusang sumpay sa revelasyon nga makalingaw, gikan sa itong sender sub nga makalingaw, nga si Choleng din nilamang sa Again.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: FB page EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website EXLMakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa EXLMakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
0: Greetings, greetings, greetings.
2: Charot-charot na maligyag tag 5 ang kilo.
0: Salamat sa pagpaminaw hi sa mga taga Artec Machine Shop ya sa may Tagum Davao del Norte. Salamat na duty na unta ng mga natigpintura diha no, di unta magdungan og absent no kay para dili madilatar ang mga gibuhaton. Oo, nang bongga, si Siong, si King, si Budoy, o gang ilahang guwapa, bahalag na itapad nga kwarta. Nga kahera, si Ria Amor, and si Ruel Salomon. Thank you sa pagpaminaw, o maayong, maayo ka inyong relasyon. Salamat sa pagpaminaw, hi sa Hinobiagon and Barlaan family, kay Keith Leo, hi sa mga taga-malalag Davao del Sur. And kay Vebs, Octavio family, maraming salamat. Hi sa mga taga sa Ilanica, yon. Sumupalit o kanang mga bulldozer. Ay, nabay bulldozer. Sa kanang mga heavy equipment ka mga bukyanan. Desa sa Ilanica, ganon, maraming salamat. And Jermaline, maraming salamat. Lano family, thank you. Mga taga Anislagan, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Butuan, Maramag, Bukidnon, Siargao, Midsayap, North Cotabato. Mga taga Santo Tomas, Davao del Norte, special mention ka IEMS. Mga taga Hinguog, salamat. Mga taga Tandag, mga taga Surigao del Sur, Lianga, ganon. Mga taga Kabadbaran, mga taga Madrid sa DI nga taga Surigao del Sur. Mga taga Lupon, salamat. Mga taga Makilala. Og again, mga taga San Miguel, Surigao gihapon na. Og mga taga Zamboanga, Davao del Norte, especially sa mga taga Manukan, og mga taga Osmeña. Hi sub sa mga taga Bislig. Mga taga Tagbilaran, og sa Tibuok, Bohol, Tibuok, Visayas, and Mindanao. Davao Region, salamat. Sa pagpaminaw sa atong tulumanon, ako eto na nga, kamakabuhay, ang atuang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay. Apan si bisan kinsa nga mo inom sa tubig nga akong ihatag kaniya, dili na gayud uhawon hangtod sa kahangturan. Kay ang tubig nga akong ihatag kaniya, mahimo diha sa sud niya nga usa ka tubod sa tubig nga mubulog ngadto sa kinabuhing dayon. Kana nga special nga mensahe atong mabasa sa Juan 4 versikulo 14. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Huwag sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

The new Kiss FM 102.3 is 5:21 in the morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga pinalagka-Kiss na ito rin nga tune in. Pero bango na, it's a beautiful day, it's a beautiful Thursday morning, mga ka-Kiss. Yes, good morning sa ato mga ka-Kiss na ito rin nga tune in. Pero mga orasa, may pagmata rin sa ato mga estudyante, ato mga workers, ato mga mama, papa, lolo, lola, ate, kuya. Sa iyo kay nag-andam sila mga pamahaw diya, nag-andam sila mga dalunon para tagsa-tagsa ka sa ilang mga lakaw, tagsa-tagsa sila mga destination. Good morning yung tanan diha. May pagpaminaw diya sa ato mga drivers nga sa iyo sad ng mata sad para ihato nila mga estudyante, ilang mga workers na to diha. Yes, ato mga pinalanggang drivers sad, good morning yung tanan. And may pagpaminaw diya sa ato mga kakis nga nakatune in karon. To mga teachers, si ma'am, si sir, sa iyo kinang mata para moderitso na sa ilang mga tagsa-tagsa katulunghaan. Yes, at ang mga taga-DepEd, DI, good morning yung tanan diha. To mga schools na to diri sa Tagbilaran City, good morning. Ubang mga lungsod, good morning sa diyong tanan diha. May pagpamahaw sa tanang mga namahaw karong mga orasa. Good morning sa ato mga listeners karon at mga city aid. Yes, nga sayo kinang mata para manglimpyo sa atong palibot diri sa Tagbilaran. Good morning sa tanang mga pinalagang city aid nato diha. And atong mga listeners sad naminaw karon diha sa South Cebu ang atong mga kakis po diha sa Sikihor, La Arena. Yes, kusog ang Kiss FM diha. Salamat kayo niyon tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. Every morning, dyan na siya mga kakis. Tara mga nag-birthday, karo adlaw, happy birthday niyong tanan. Yes, mga kakis. In celebration sa iyong birthday today, June 18, 2026, mga kakis.

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kanimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay na yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!

0: KISS Pandesal.
1: The new KISS FM 102.3 is 5:30 in the morning, mga ka-KISS. Hi day to all our friends diyan sa Pimatoda. Yes, ganaminaw sa ganong mga orasa. Good morning to Bro Bernard Poliscas Jr. Day and sa tanang mga ka-KISS na to diya. Nga nag-tune in karong mga orasa sa good morning, happy Thursday sa tanan nga mga ka-KISS na to diha nga naminaw karon diha sa may Manga Fishport, Manga Public Market. Sa iyo kinang latad sila mga paninda diha. And good morning sa tanang mga taga-Causeway Market diha sa may Tutulan Isdaan. Yes, ato mga pinalagang listeners na to diha nga naminaw sa karon. Good morning. May pagbangon yung tanan diha. May panikay-sikay, garong adlawa, mga ka-KISS. 5:30 in the morning, more music, MMG, Hypa on KISS FM.

0: Radio Kiss FM 102.3, mga ka-Kiss, atong latest weather update today ang nakapekto karon sa atong nasod karon sa Pilipinas, ang Easterlies. Nakapekto sa ni sa Southern Luzon, Visayas, and Eastern section of Mindanao, mga ka-Kiss. So, Monica ron ang atong latest weather update today. Yes, and kung temperature karon mga ka-Kiss, up to 35.2 degrees Celsius karong alas 2 sa hapon. And karong buntag alas 6 is 24.8 degrees Celsius. And also 93% and 5 a.m. 44% 2 p.m. So mo ni atong temperature relative humidity. Extreme of 24 hours period of ending at 8 p.m. Yeah, so kaya nito na to mga ka-Kiss. So karong alas 2 sa hapon moabot siguro ng mga 35.2 degrees Celsius. So dapat magdala tag mga tubig para stay hydrated ta mga ka-Kiss, ha? And also take vitamins para malayo ta sa mga sakit-sakit. And then ay kalimot sad sakto ga yes, mga pagkaon nga mga healthy food, di ba? Mo na dapat ang atong kanunay i-practice mga ka-Kiss. So atong latest weather update today, salamat kay Easterlies, mo'y nakapekto sa atong lugar diri sa nasod sa Pilipinas. Mato itong latest weather update today, mga ka-Kiss, and we'll be right back after the short break. Stay tuned on Kiss FM on Kiss Pandesal.
1: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Good news! Sa MLoan Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026.
6: Koholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
7: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067071, Series of 2026.
8: Dr. Edwin Ventula, pagsalig sa tatak Ventula.
9: Adriano Saradol, sa Tayo Kani, 61. Ako tong
3: Pa-check up nimo sa una. Mga upat sa kukabulan gamin sa imong vitreous o gayonic test. Kondisyon na tayo akong lawas. Kung mga amigo, sila binagnay ba tiyo na ngayon mo gamit o vitreous o gayonic test.
8: Tatak, Petula, ikasaligan sa katawan.
9: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
10: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang

0: XXL Macabuhay Health Hour.
1: Isa naman po makabulong ang episode sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Dr. Glenn Sanico. Dito naman po tayo sa ating pinakapaboritong programa, ang The EXO Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Ang ating WhatsApp Doc topic for today, it's all about the hepatic hemangioma, isang uri po ng problema sa atay na hindi dapat natin babaliwalain. Handa na po ba kayo mga kamakabuhay? Kaya silipin po natin kung ano nga ba ang isang klaseng kondisyon na ito o bihirang kondisyon na ito na kailangan natin mapag-usapan at napakahalaga itong maintindihan. Diretso po tayo sa ating topic, ano? Ang hepatic hemangioma ay isang uri po ng benign or hindi cancerous na bukol o growth na matatagpuan sa ating atay. Ang laman na ito ay hindi po cancer cells, kundi kumpul-kumpul na mga maliliit na ugat o dugo o blood vessels na nagsama-sama at bumubuo na parang maliliit na cluster o tangle. Isipin po natin, parang may maliit po na mini sponge na puno po ng dugo na tubo sa loob po ng ating atay. Hindi ito katulad po ng tumor na nagiging cancer at kumakalat, kaya tinatawag po itong benign. Karamihan sa mga taong may hepatic hemangioma ay hindi alam kung meron sila nito. Kasi madalas, walang sintomas naman talaga ito, no? Sa katunayan, napapansin lang ito kapag nagpa-ultrasound, CT scan, or even MRI o may iba-ibang klaseng uri po ng nararamdamang sakit. But usually po mga kamakabuhay, maliit lang po talaga ito, no? From 1 cm hanggang 4 cm. Pero may pagkakataon talaga na lumalaki siya ng higit pa ng 5 cm na tinatawag po nating giant hemangioma. At dito nagsisimula magkaroon po ng mga sintomas o mag-iisanhi po ng discomfort po ng pasyente. Na paano nga ba malalaman kung meron kang hepatic hemangioma? Hindi ito na-identify ng basta-basta lang. Kailangan po ng imaging test tulad po ng ultrasound. Unang test na karaniwang nakakahuli nito. CT scan with contrast na mas malinaw ang view at mas tiyak po na diagnosis. MRI, mas pinaka-accurate na paraan para makita po ang structure at laki po ng hemangioma. How about blood test, Doc Glenn? Hindi sapat po yun. Hindi po siya nakikita sa blood works. And that's one of the reason na kinakailangan po talaga yung imaging because mas reliable, no? When it comes to the treatment options, majority sa mga kaso nito hindi kailangan na gamutin, no? Ang approach is watch and wait or regular monitoring. Pero may exemptions po tayo dyan. Just like for example, observation only kung maliit at walang sintomas naman po talaga. Surgery, resections, or enucleation kapag sobra ang laki o may mga sintomas na. Pangatlo, arterial embolization. Nililimitan po yung daloy po ng dugo sa bukol para lumiit po, no? At pang-apat naman, yung radiotherapy. Very rare naman po ginagamit po ito sa mga ganito klaseng uri na kondisyon. Pero karamihan sa mga doktor, no? Iniiwasan po talaga ang operasyon hanggat maaari. Kasi benign lang naman talaga ito, no? Hindi naman po ito nagiging cancerous, no? Now, how about wellness management, natural and wellness approach, no? Una dyan, importante po talaga na suportahan natin ang ating kalusugan sa pamamagitan po ng healthy diet for the liver. Kumain ng gulay at prutas na matataas po sa antioxidant like leafy green vegetables, citrus fruits, carrots, and beetroots, no? Iwasan po ang mga processed food at sobrang taba. Pangalawa, avoid alcoholic drinks dahil ang alak ay nagpapahirap po ng atay. Importante mag-maintain din also ng healthy weight para maiwasan po ang fatty liver na posibleng makakadagdag po ng stress sa hemangioma. Regular hydration, uminom po ng sapat na tubig para tulungan po ang detoxification ng ating atay. Mag-ersisyo moderately, no? Huwag masyadong intense ang activities na pwede makaka-apekto kung lumalaki po ang bukol. Pang-anim, stress management. Dahil ang stress po mga kamakabuhay ay nakaka-apekto sa ating buong katawan. Kasama na dito ang ating atay. And of course, the role of the EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya dito po pumapasok po ang suporta ng natural and nutritious gaya po ng EXL Makabuhay Products. Na ang tanong po ng ating mga kamakabuhay kung paano nga ba nakakatulong ang EXL Makabuhay Products sa mga ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Pero alam niyo po mga kamakabuhay, bago po natin isa-isa nating hihimay-himayin ang lahat ng yan, magbe-break lang muna po tayo ng sadali para sa konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
2: Makabuhay day, mga kababayan! Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw.

0: and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnero para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo. Para sa proteksyon ng pamilya mo, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyo kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
3: What's up? Ayan, muli po tayo magbabalik at handang-handa naman po tayo magpatuloy, kaya wag na po natin itong papatagalin. At ang tanong ng ating mga kamakabuhay, kung ang EXL Makabuhay Capsule ba at EXL Makabuhay Black Coffee ay direktang nakakatulong ba sa mga may hepatic hemangioma at paano makakatulong ito sa may mataas na chances ng paglaki po ng atay? Well, as I mentioned a while ago, ang hepatic hemangioma ay isang benign o non-cancerous tumor ng ating atay na gawa mismo sa clustering ng blood vessels. Madalas hindi po ito nagiging cancer, pero pwedeng lumaki at magdulot po ng discomfort or other complication kung hindi aalagaan ang ating liver health. Kaya't ang goal po natin sa management na ito ay hindi lamang para gamutin ang hemangioma, kundi pangalagaan ang ating liver cells, bawasan po ang inflammation at alakasin ang natural na detoxification process ng ating atay. Ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee po mga kamakabuhay ay may parehong formulated na may mga kombinasyon ng herbs at phytonutrients na scientifically known to liver protection and detoxification. Alam niyo po mga kamakabuhay, isa sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay Capsule is turmeric, ginger, garlic, moringa at iba pang mga herbal components na merong hepatoprotective properties. Ano pong ibig sabihin nun? Pinapababa po nila ang oxidative stress at inflammation sa ating liver. Kapag bumaba po ang oxidative stress, hindi po lumalala po yung damage po ng liver tissues at maiiwasan po natin ang paglaki po ng benign growth tulad po ng hemangioma. Pangalawa, anti-inflammatory at antioxidant support. Ang hemangioma ay hindi po cancerous. Take note po yan, ha. Pero pwedeng maapektuhan po dahil po sa chronic inflammation na nararanasan ng ating atay. You know what? Ang kombinasyon po ng antioxidant mula sa turmeric, moringa, mangosteen, purple fern, at spirulina na tumutulong sa pag-neutralize po ng free radicals, kaya po nababawasan po talaga ang bilang po ng free radicals na pumapasok sa ating katawan. Mas protektado po ang ating blood vessels at mas bumababa po ang chances ng abnormal vascular growth at ang paglala po mismo ng bukol. Pangatlo, take note, immune system modulation. Makabuhay vinein plant at B vitamins mula sa EXL Makabuhay Capsule. Kasama dito ang ginseng, agaricus mushroom na mula mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee, ito ay nakakatulong na mag-modulate po ng immune response, balanced immune function na mahalaga para hindi po mag-trigger ang sobrang pamamaga o komplikasyon ng atay. Pang-apat, improve the blood circulation at vascular health. Dahil po ang hemangioma ay cluster ng blood vessels, mahalaga na healthy po ang circulation. You know what? One of the key ingredients of both EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee is garlic, cinnamon at ginseng na kilalang kilala na ini-improve ang blood flow at pinipigilan ang abnormal clotting, na nakakatulong ito na mapapanatiling maging stable ang vascular structure ng hemangioma. Panglima, metabolic at digestive support. Kapag malakas po ang metabolism at digestive functions dahil sa mga key ingredients ng EXL Makabuhay products from ginger, psyllium has, insulin plant at spirulina, nababawasan po ang burden po ng liver. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang liver ay central ng metabolism. Kaya kapag efficient ang digestion at nutrients absorption, hindi na po ma-overwork ang atay at nakakapag-focus po siya sa pag-repair at detox ng ating katawan. Pang-anin, synergistic effect ang kombinasyon ng both EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Ang EXL Makabuhay Capsule ay concentrated with detoxification, anti-inflammatory herbs, habang ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay po ng daily antioxidant, pagpapalakas ng ating immune system at pagpapalakas ng ating kalakasan. And of course, vascular protection pa ito. Kapag pinagsama ang lahat ng ito, nagiging holistic ang suporta sa ating atay both sa pang-repair at maintenance. Sa madaling salita po mga kamakabuhay, hindi man naman po gamot ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para sa mga may kondisyon ng hepatic hemangioma, pero malaki po ang tulong po para po dito. Pagbabawas po ng inflammation at oxidative stress sa liver, protektahan po ang blood vessels na bumubuo sa hemangioma, pagpapalakas ng detoxification at immune system, pag-iwas sa komplikasyon at pagpapagaan po ng trabaho ng atay. Ang kombinasyon ng kanilang herbal at nutrient ingredients na nagbibigay po ng protective at supportive environment para sa liver, kaya mas mataas ang chances na mapapanatili po ang stable at hindi po lumala ang hepatic hemangioma. Ang hepatic hemangioma po, tandaan po natin mga kamakabuhay, ang hepatic hemangioma ay karaniwang harmless, pero hindi dapat na ipagwalang bahala. Importante ang regular na check-up at imaging test, healthy lifestyle choices, liver-friendly diet, natural supplements gaya po ng EX sa Makabuhay products bilang suporta, at tandaan po natin ang ating atay ang filter ng ating katawan. Kung malinis at malakas ang ating atay, mas malakas ang ating katawan. Ang pag-monitor po ng hepatic hemangioma kasama po ang tamang pagsusuri po ng doktor ay nakakatulong para maagapan ang mas malalang komplikasyon. Ngunit higit sa lahat, ang healthy lifestyle pa rin ang pinakamabisang paraan para mapanatiling maging malusog ang ating atay. Hanggang sa muli, ito po yung lingkod Dr. Glenn Sanico na lagi nagpapaalala, maging masaya ka, manatiling maging malusog at laging kumapit po sa ating Diyos. God bless us all and stay healthy always.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Kiss FM. Kiss Pandesal.
6: I didn't say that. Here, help me cross the tacos.
7: We should have said, get this. Choose the one, I'll play you. I swear to God.

0: Kami sa KISS FM. Muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang KISS FM kaninyo.
1: KISS FM now brings you our loud and local feature of the R.

0: Kiss FM has just brought you our loud and local feature of the hour.
1: Kami sa Kiss FM, muyukbo sa Bulanong musika, nagasuporta sa Bulanon nga mga kanta, ug sa tanang mga Boholanong musikero. Saludo ang Kiss FM kaninyo.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
4: Nanay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB pill. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Basta naman ka, oy! Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, oh mani! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
0: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana kana tuig mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikat mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
0: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
0: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
2: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Ayon kalimot, mga produkto sa EXL Magkabuhay, nyo karong mapalit sa inyong mga suking butika o dirisan sa atoang radio station sa KISS 1023 Binting Street, Tagbilaran City, ang EXL All-in-One Skincare Oil, produkto sa EXL Magkabuhay. Ang atong oras, alas 7:04.
1: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus!
2: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, bitay magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayigod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Come.

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit, ipatawag sa sanggunian palalawigan sa sunod semana ang DPWH o ang DNR para kini sa himuong investigation sa controversial flood control project diha sa Suba Salubok nga gikabalaka usab nga maguba ang iyahang natural nga talanawon sa maong suba. Ato paminawon si Zera Arkena.
1: Pahigayon og joint briefing o committee meeting ang sangguniang panlalawigan uban sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Environment and Natural Resources o DENR ug ubang ahensya sa gobyerno nga may kalabutan sa kontrobersyal nga flood control project sa Suba sa Lobok. Si 2nd District Board Member Attorney Jamie Omentado Villamor, Chairperson sa Committee on Environment, sa pagiginabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 17, miingon nga sunod semana, target nga ipahigayon ang imbestigasyon uban usab sa Bohol Provincial Environment Management Office o BPMO.
2: Katong sustainability, no, ang long-term effects on the livelihoods sa mga communities dito dapita sa Lobok River. In sa status, that's why magkatawag ta og joint briefing, no, or committee meeting kabahin ani tungod kay gusto gyud dato mahibaw-an ang actual gyud nga status kay ang DPWH ra manggod, no, ang makatubag ni ana kay lahi usually sa mga projects manggod sir teams lahi baya ang atong makita gyud on the ground, no, bisan naatay mga onlookers moingon nga hapit na mahuman pero sa actual sa paper, no, sa documents moingon nga 40% pa di ay. So as to the status, no, kung pangutan-on ko, dili pagyud ko makatubag ni ana. That's why nagpatawag ka og joint briefing and committee meeting kabahin ana sir Tim.
1: Ang himuong pakisusi sa Hunta Probinsyal sa flood control project sa Lobok, human na balaka ang mga residente ug stakeholders sa Lobok sa River Protection of Flood Control Project sa sangputanan sa dakong proyekto. Gawas sa DPWH 7 ug DENR 7, imbitaron usab ang Bohol Provincial Tourism Office, Lobok Association of Hospitality and Accommodation o LAHA, Lobok People's Council o LPC, nga nagpahayag sa ilang mga kabalaka bahin sa proyekto. Giklaro ni Villamor nga wala siya musupak sa mga programa alang sa kalambuan, flood control o disaster risk reduction, apan iyang gipasiugda nga ang tanang imprasaktura nga proyekto kinahanglan ipatuman sa paagi nga transparent, nakabase sa siyensa, responsable sa kinaiyahan. Lakip sa mga kabalaka sa mga stakeholder mao ang pagtangtang sa mga nipa o ubang natural nga bahin sa riverbank, posibleng pagkaguba sa puli-anan sa animipot o uban pang sensitibong ekosistema sa suba, pagbag-o sa natural nga talan-aon sa Lobok River o ang mahimong epekto niini sa turismo nga dugay nang nagpasikat sa Lobok isip usa sa mga nag-unang destinasyon sa Bohol. Dugang pa sa batan-ong magbabalaod sa probinsya nga buot nila nga masayod sa status sa environmental safeguards o mitigation measures nga gipatuman. Ingon man ang pag-report sa pagsunod sa mga balaod sa kinaiyahan o paghatag og higayon alang sa makahuluganon nga konsultasyon sa tanang sektor nga maapektuhan. Matod pa niya ang hagit karon dili ang pagpili tali sa kalambuan o konserbasyon kundili ang pagpangita o paagi karon makabuot ang duha pinaagi sa pag panalipod sa mga komunidad og kinabuhi samtang gipreserbar usab ang kinaiyahan og turismo nga mao'y nagpalihok sa ekonomiya sa Bohol. Gidugang ni Villamor nga ang paagi sa pagsulbad sa maong isyu mahimong sukdanan kung unsa ka epektibo ang Bohol sa pagbalanse sa environmental stewardship, economic development og public welfare ilabi na nga dugay nang giila ang probinsya isip leader sa sustainable tourism. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arkayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Doris Kaluyong, nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Abrio Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Timi Bautista Selmar nagtanaw gikan sa Baugo Inabanga. Erlinda Sister, nagtanaw ka na ito karon. Ryan Palak, o si Luciano Araneta, o Faye Mongkada Malimot. Samtang sa lingbahin, nagpabiling hagit ang pagsulbad sa problema sa mga kontrabando sud sa Tag Bilaro City Jail, taliwa sa hugot nga seguridad sa pasilidad. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
4: Nagpadayon ang Tagbilaran City Jail sa langhugot ng kampanya og sorpresang pag-inspeksyon aron sulbaron ang problema sa mga kontrabando sulod sa pasilidad. Ang bagong City Jail Warden nga si Jail Superintendent Julito Taruna Jr. miatubang sa sagunyang panungsod atol sa regular session nga gibuluhan ni Acting City Vice Mayor Jose Floro Rinca niatong Martes aron pagtaw sa sitwasyon sa operasyon sa pasilidad.
5: As of my assumption, sir, I have already conducted 3 Greyhound. Wala may nakuha nga drug, sir, but daghan may nakuha nga cellphone. So as of this moment, sir, na natay nadakpan nga unom ka cellphones, ato na siyang gihatag sa atong intel community, sir, for the help para masugpo na to ang menes sa drugs.
4: Si Taruna nibutyag nga sukad siya nilingkod isip jail warden na itong Hunyo 1, dagha mga mobile phones ang ilang nasakmit sa tulog ka Greyhound inspection, nga ilang gihimo o ang labing uwahi, maong unom ka cellphone. Hinoon walay nasakmit ka mga ginadiling droga. Lakip sa mga giatubang nga problema ang pagsulod sa mga ginadiling droga o guman pang kontrabando. Araw mapugan ang pagsulod sa mga kontrabando, gihimo sa pamunuan sa Tagbilaran City Jail ang higpit nga inspeksyon o pagrikisa sa mga dalaw pinagis sa paggamit og metal scanner. Gisusi usab pag-ayo ang mga pagkaon, tambal o gubang pang mga butang nga gidala sa mga bisita aron dili makalusot ang mga ginadili nga butang.
5: Ato na sang gipahingusgan ang ato ang searching procedures. Nigamit na taog katong mga metal scanners nga makadetect og cellphones.
4: Gani, pipila na ka-jail personnel ang ipanglahugay o gibalhin sa laing jail facility tungod kay gidudahang kunsabo sa pagbalusot sa kontrabando.
5: Ang ako manggong intel report, sir, before ko niyan na is, ang kalaki sa atong PDL niya, sir, is directoring lang sila. Bali sila yung director, sir, nga asa tagakan ang kinsay tagaan sa drugs, kinsay na sila yung mga contact, but not necessarily nga nagnegosyo sila droga sa sud. Wala, sir, kayo. And then, naanapod tayo mga agipang reshuffle nga mga tao, sir. Katong atong mga girudahan, ato ng mga agipang labay sa lain nga jails.
4: Matunini nga questionably kanila, nga nung nakasulod ang mga gidili nga mga butang, nga hugutman nga seguridad ang ilang ipatuman sulod nini. Dugang usab nini, nga dako yung pagtuo nga tungod kay posibleng ipanghulog o ipanglabay lang sa sulod ang mga kontrabando. Sa pagkakaroon, 397 ka persons deprived of liberty kung PDL ang Tagbilaran City Jail, 364 nini mga lalaki, samtang 33 mga babae, kadaghanan nagatubang og kaso sa droga. Gikan sa sagunian ang panlungsod kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 24 minutos pasado alas 7, dire sa itong DYRD Breakfast News. Good morning, ito kang Billy Malasarte o kang Julius Bananggit watching the Breakfast News diya sa YouTube. O karong adlaw, happy birthday usab ni Atoy Kusap. Happy birthday ni mo, Toy. Pinaka unang accounting city scanner sa Pilipinas, napalit sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center diha sa lungsod sa Cortes. At mabinaw ng kumpleto detalye ni Alaga Dalin Duidora.
6: Gilusad kagahapong adlawa sa Governor Celestino Gallares Multi-Specialty Medical Center sa lungsod sa Cortes ang mga bag-ong kagamitan alang sa specialty diagnostic o therapeutic imaging nga gilauman nga makapauswag pag-ayo sa serbisyong medikal sa ospital. Matod ni Dr. Lawrence Elio Tirol, Chief Executive Officer og Medical Center Chief 2, sa maong tambalanan, lakip sa mga gilusad ang pipila ka mga labing nga abante nga teknolohiya sa diagnostic imaging sa nasod.
7: Ang first in the country na to is kanisiya, maniatong photon counting CT, first in the Philippines, not only nga first private, first government, first hospital yun overall to have this technology in the Philippines. Dili nang first government, first in kuan, dili, first hospital yun in the country yun. And then, so naunahan na to ang private sector, even si St. Luke's naunahan na to. So kanisiya nga technology basically means nga, marami daw sa TV, if you notice, nagka-taas ang resolution sa technology as it develops over the years, di ba? So more or less the same as the CT scan. Ang kani photon counting compared to regular ng mga CT scan is mas high resolution ang yung images. So even ang imuhang structure sa imong inner ear, kanang cochlea na itong Mark Shell ng tuyo-tuyo, kaya makita ano niya. And so, muna nga itong ikuha, okay, akong ginauna po before is mugasto naman lang tagdak ko, might as well make sure na pinakabag-og yun.
8: Yeah.
7: So this is not even state of the art pa, kaya ipamantanan hospital na yung unaan eh. So di ba, so nag-una yun na. And then itong CT scan pag SP cast, kaya itong workhorse minimum ay gamiton everyday for regular procedures. First, in Bohol po na siya, 1-8 slice siya nga spectral siya nga CT scan, dual energy siya, meaning higher resolution na gihapon basically. So photon counting, spectral, and then the regular CT scan sa dayan. And then, so atong imaging center is equipped with one MRI. Narito sa Picas, one more Tesla na heliumless. Duha ka CT scan, kanya siya. Natoy, duha ka X-ray, Siemens, o katong Angel nga. Kanyang Angel may mo buhat o radiographic nga studies, kanang with contrast ito. And then, we have tolo ka ultrasound nga GE na mo take care sa mga regular images. Then, natoy isa ka mind-drain nga GE, mind-drain ultrasound nga mo yatong liver elastography pod. So, si, ACE has their fibroscan. Kita nyo sa Galyari, sa ito sa main, sa, I mean, sa Tagbilaran, we have elastography through the ultrasound. Then, napatay tolo ka portable nga ultrasound for bedside procedures and one mobile X-ray. So, more or less, kompleto na ta dire.
6: Matod ni Dr. Lawrence Tirol, ang paglusad sa maong mga kagamitan usa kada kong lakang aron madala ang Bohol sa global cutting-edge diagnostic imaging technology ug mahimo na kining magamit sa tanang pasyente sa Bohol nga di na kinahanglan pang muadto og lagyong lugar.
7: Ang one niya is nga, among target yun is nga, delete na mo larga for whatever it is that you need medically. Delete lalim ng nakay dibate, yung biyahe pa ka, gasto pa ka, huwag ka ng pamasahe nga. Supposedly, unnecessary na nga. It's time away from your family, it's time away from your work. So, di na ka-productive. So, our own target, John, all our innovations in this hospital is to improve the lives of all the Bolanos with this upuan niya. For example, if chemo, anin na diri buhaton. That's why we have the heart center na diri. You don't need to go to Cebu or Manila for open heart or for angiographic, angioplasty, yung mga procedures. Ano na, gigalan ito na diri.
6: Gipasalamatan usab ni Tirol ang tanang sektor og mga kauban nga mitabang aron mamahimong posible ang maong proyekto nga nagapalig-on sa tumong sa ospital nga makahatag og mas dekalidad og modernong serbisyo sa panglawas alang sa mga Bulanon. Kini si Alin Doydora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning. Ni Celeste Mijares, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. BT Matiga Humawid, good morning. Juanis Narisma Ogatis, nagtanaw po ka na to karon. Usab si Abreu Galio Barbarona, Luciano Mikayabas, nagtanaw gikan sa Hanopol Hydro Plant. Usab si Suray Kagulada o Ma'am Nila Kahes Kagulada. Nagtagbo kagahapon sa Bilar ang pipila ka mayor sa ikatulong distrito sa Bohol aron hisgutan ang 2028 congressional race. Atong paminawon ang report ni Alagad Earn Pahayahay.
9: Nagkatagbo ang mga mayor sa 3rd District kagahapon dinhi sa Lalawigan dito matod pa sa lungsod sa Bilar aron hisgutan ang posibleng pag-endorso kang Luay Mayor Lahar Oyuban isip kandidato pagkakongresista sa umaabot 2028 election. Matod sa impormasyon nga nakuha sa DYRD Balita, kadaghanan sa mga mayor nga mitambong sa Mount Tigom sakop sa grupo ni Congresswoman Christine Alexi Totor din sa Mayaging Buwan gihugon-hugo na nga amo kandidato dato pagka congressman mao si Vice Governor Nick Besas amahan ni Totor nga moy mohulip sa iyang pesto. Apan sa mao nga panagtigom itumao nga mayorya sa mga mayor ang pabor sa pag-endorso ngadto kang Ayuban. Sumala sa mga tinubdan, dako ang ilang pagsalig kaniya tungod kay limpyo ang iyang record o wala malambigit sa bisan unsang isyu sa korupsyon. Matod pa usab nga atul sa administrasyon sa Luway ni Ayuban, daghan na mga programag proyekto nga napahimuslan sa katawhan. Hinungnan nga daghan na nagtanaw kaniya isip epektibong lider. Dugang pa usab nga kini si Ayuban usa ka abogado nga giila sa uban nga dakog ikatampos paghimog mga balaod o palisiya alang sa iyang distrito. Samtang nagkakusog ang diskusyon alang sa 2028 election, mitumaw sa bangalan ni last termer senior board member Tita Baha isip laing posibleng kandidato pagkakongresista. Siya kanhisakop sa grupo ni Totor apan gisipa sa mong pundok. Sa pagkakaroon wala pa'y opisyal nga pamahayag gikan sa kampo nila na Ayuban kalabot sa mong report sa meeting. O wala pa sa'y komento si Congresswoman Totor Kalakip na si Vice Governor Bisas o si Tita Baha bahin sa maong kalihukan. Bisan pa man yan, klaro nga sayo pa lamang nagsugod na ang mga lihok o pagpahiluna sa politika alang sa 2028 election sa 3rd District sa Bohol. Gikan diri sa newsroom, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD
0: 31 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Sa natad sa Kalingawan, Bulanon, nga composer, nga singer, nga si Joseph Gara, manguukin sa usag ka concerts, mga Bulanon, nga mag-aawit karong Hunyo 27, pagkahimoon diha sa Bohol Cultural Center. At umaminaon si Bumbulero, sa Tumitalya.
8: Labing maayong mga talento sa musika sa Bohol nga pangunahan sa kompositor ug mag-aawit nga si Joseph Gara maghiusa sa usa ka dakong konsyerto karong Hunyo 27 sa Bohol Cultural Center. Ang maong All Boholano concert nga giuluhan og uli adunay tema nga Balik Lantaw sa akong asata gikan ug kabahin sa mga kalihukan alang sa selebrasyon sa Sandugo Festival. Kauban ni Gara sa entablado ang pipila sa mga iladong homegrown performers sa probinsya, lakip ang Lobok Children's Choir, ang musical duo nga Music and Me, ug mga local nga artista nga sila si Julia Faith Joaquin, Brandon Kale Ungab, ug Juan Ercel. Maghatag usab og espesyal nga pasundayag ang award-winning dance group nga Teammates ug ang Lobok Rondalya Musika. Sumala kang Gara, ang uli, maoy gituuhang unang major concert sa Bohol nga naglangkob lamang sa mga orihinal nga komposisyon gikan sa mga lokal na mga talento. Ang uli concert may opisyal nga mag-abli sa mga kalihukan sa Sandugo Festival ug anaa karon ang mga tiket sa Island City Mall, Altacita, pinaagi sa Pedi Events app o sa Pagpakabuhi Center sa Baluarte, Baclayon. Ang maong kalihukan, gipasiugdahan sa concert stations uban sa suporta sa KISS 102.3 FM o DYRD. O kinisi Bumbulero, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa ato ang lakat sa panahon, ito paminaw si Leonard Salmar, gikan sa lokal ng buwat sa pag-asa.
2: Ani a kining pinakaaling kalibot sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka low pressure area nga naa sa east of Eastern Visayas. Sa may alas 2 sa kabuntagon karong adlaw ang low pressure area gimanabana kini basis tanang available mga data ana kini may mutang sa 2460 km east of Eastern Visayas. O ana kini coordinate nga 11.9 degrees north 148.3 degrees east. Samtang kini maong low pressure area sa pagkakaron sulod sa 24 ka oras medium ang iyang chance nga mahimong usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo. Samtang base usab sa panamagbana, base usab sa tropical cyclone threat potential sa sunod nga mga adlaw or either Sabado or Domingo mahimo kining usa ka bagyo. Then expected usab kini nga mosulod sa Philippine Earth Responsibility karong Sabado or Domingo kung makasulod siya sa PAR pagkanganlan siya og bagyo nga si Francisco. Base usab sa iyang movement niya or sa iyang tracking hinon ang iyang movement is paingon niya dito sa taas dito sa may northern part sa ato ang nasod. Nagsulod niya sa PAR then mo padol-dol lang siya sa may extreme northern Luzon then mo record lang siya. Then base usab sa maong gitawag na to daotang panahon, ma-enhance lang niya ang gitawag na to og southwest monsoon sa sunod nga mga adlaw or next week. Kanang gitawag to southwest or habagat yang enhance. Then ubos ang iyang chance nga maka-landfall sa mga kayutaan din sa atong nasod. Samtang sa ubang bahin, ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na is padayon yapon nga naka-apikto kining gitawag na to easterlies o hangin ika sa silangan. Nga may nakapikto kini dito dapita sa may Southern Luzon o gingon masab sa Kabisayan o lakip masab sa silangang bahin sa Mindanao. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang tibok Kabisayan o lakip masab din sa itong probinsya sa Bol o mga kalungsuran o Dagbayan sa Tagbilaran o gingon masab dito dapita sa may Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental. Kini mga lugar karong adlaw makasinati og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidumanan sa panagsang nga mga daglit nga mapakulan mga pagpanupakilat gumikan sa Easterdes o hangin gikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila og lakip na sa ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong province ug ingon man sab sa ubang bahin sa nasod kini mga lugar makasinati laman og mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumon nga kalangitan ug gidupadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ngato na saksarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngato sa batang silangan nga may mapasalabi sa Luzon ug ingon man sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan, malinaw ug ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa ubang bahin, mahina yung ngato na saksarang hangin nga nagagikan sa silangan ug paingon ngato sa mga silangan nga mo'y mapasalabi sa Mindanao. Samtang kadagatan usab nining lugaraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, sukod sa temperatura, makasukat sa 56, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw, misidlak sa may alas 5.23 sa kabuntagon, kung salop, usab kini sa may alas 6.5 sa kapunon. Dinhi na lang ko ito, kini nagigikan sa DOE's Pag-asa, Albuquerque, Bonan Station, yun ang Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Ngayon nabati ang DYRD Breakfast News. Ito kini sa Mayong Tinguha sa Island City Ball. At ang dugang balita din sa DYRD. Radyos Katawan, nagkang salamat o mayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minuto sa lipa, mag-alas 8.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, The Rub, Bango Bango.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga dunay hilanat.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
16: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
17: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya gani sa mga baterya motorline sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials, nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Nausab ang liderato sa Senado human formal nga napili si Senator Sherwin Gatchalian isip bagong Senate President human kini sa pagbalhin usab sa pipila ka mga senador ngadto sa bagong mayoriya nga naghatag kini og sapat nga numero alang kini sa pagpili sa liderato. Mato ni Senator Joel Villanueva iyang desisyon sa pag-appeal sa maong majority block kay nakatutok sa pagpadayon usab sa trabaho o sa paspasusap ng mga importanteng balaod. Unya, ang maong pagbalhin ni Villanueva maoy nagkapahimo sa bagong mayoriya nga nakakuha kini og igong boto aron makapili og bagong liderato diha sa Senado.
18: Gipang himakak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga nakadawat siya og 10 million pesos sa mga Malita Boys gikan sa flood control. Matod pa ni Garcia nga puro bakak o pagpangdaot lamang ang gihimo sa mga Peking Marines o wasay kalabutan sa mga proyekto sa flood control. Midugang si Garcia nga nag-usab-usab

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining Balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, tigalidang nga servisyo. Tungod kay Gay Paloyuhan sa Goodyear, duawa ka ron, ang Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagpahibaw si COMELEC Chairman Erwin Garcia, nga dili pa siya, mupasakaw kaso, batok sa grupo, sa mga whistleblower nga gitawag og Maleta Boys. Gusto niya unang huwaton nga makasumite sila sa ilang formal nga affidavit kabahin kini sa ilang mga allegasyon sa korupsyon. Maturusab ni Garcia nga why ligon nga legal nga bili usab ang ilahang allegasyon niya midugang sa siyang mga pamahayag dili ubos sa panumpa mahimo kining usbon nga bawion. Busa, dili una siya motubag, pinagi sa kaso, hangtod nga di pa sila maka-submit sa ilang affidavit. 102.3 KISS FM.